0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a zangon farko na shirye-shiryen sashin Hausa na DW. Ibrahim Hassan ne ke fatan an waye gari lafiya. To a cikin shirin rahotannin da muka yi gutane da zaji cewa dakarun gwamnatin Sudan sun kwace iko da kusan kaso 90 cikin 100 na arewacin jihar Kordofan daga hannun mayakan sa kai na RSF. A Najeriya, wata kotu a jihar Kaduna ta kaddamar da makon sasanta rikici tsakanin al'umma domin rage tsawaita shari'a da kuma cinkoso a gidajen yari. Duk abinda namiji zai yi, mace za ta yi har ma fiye. Za a ji yadda mata suka ja damarar gogayya da maza a fagen noma domin bunƙasa cimaka a jihar Lagos. Za mu je Difa a jamhuriyar Nijar domin jin matakin bunƙasa wutar lantarki. Amma yanzu za mu fara ne da jin halin da duniya ta waye gari.
0: DW labarun duniya.
1: Amurka da Saudiya sun kai hare-haren daukar fansa a Iraki. Mayakan Al-Shabab sun kashe dakarun gwamnatin Kenya guda 5 a wani artabu akan iyaka da Somalia. Sama da ma'aikatan kamfanonin fasahar AI 1000 sun buƙaci duniya ta taka fasahar birki. Akalla mutane 10 sun mutu a Iraki sakamakon hare-haren ramuwar gayyar Amurka da Saudiya akan wasu ƙungiya da suka kira magoya bayan Iran. Rahotanni sun ce jiragen yakin ƙasashen biyu sun lalata wuraren adana makamai da kayayyakin yaki a gabashin Irakin. Saudiya ta ce mayakan na da hannu a kaiwa cibiyoyin man fetur ɗin ta hari a baya-bayan nan. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ke ganawa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a birnin Washington. Ganawa irin ta farko ta kai tsaye tun bayan barkewar rikicin gabas ta tsakiya a ƙarshen watan Fabrairu. Sojojin Amurka dai sun ce sun kakkaɓo wasu makamai masu linzami da aka harba daga Iran zuwa sansanoninsu da ke yankin tekun Fasha, lamarin da ya kawo ƙarshen tsagaita wuta da ya ɗauki kwanaki kaɗan. Gobarar daji ta tilasta gwamnatin Faransa kwashe ƙarin mutane kusan 4,000 daga wuraren yawon bude ido da ke gabar tekun Atlantika sakamakon fargabar zafin rana da za ta iya kawo cikas a ƙoƙarin kashe gobarar da take barazana a yammacin birnin Bordeaux. Wutar ta sake yaɗuwa kusa da wani wato mashahurin bakin teku a kudu maso yammacin Faransar, inda sama da jirage masu saukar ungulu guda 23 aka jibga ta sama suna fesa ruwa da sinadarai domin daƙile wannan gobara. Yanzu haka dai sama da mutane 330 ne sun bar gidajensu da wuraren hutawa a ƙasashen Spain da Faransa. Sojoji da jami'an agaji a Japan na ci gaba da neman sauran mutane da suka ɓace bayan ruftar wani katafaren kantin sayayya sakamakon mummunar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.1 da ta auku a ranar Talata. Prime Minister Japan ɗin Sani Takaichi tana cewa
2: ta
1: ce mun tabbatar da mutuwar mutane aƙalla 13 daga jiya zuwa yau. Mutane da dama sun jikkata gidaje sun rushe, an samu tashin gobara masu tarin yawa da kuma lalacewar hanyoyi da sauran ababe more rayuwa a Japan. Ina miƙa taziya ta musamman ga waɗanda suka rasa rayukansu, haka kuma ina miƙa saƙon jaje wato ga dukkanin waɗanda wannan bala'i ya shafa. Yanzu haka dai an katse jiragen sama da ayyukan jiragen ƙasa masu sauri. Sama da gidaje 36,000 kuma ba su da wutar lantarki, wasu mutum 10,000 ba su da gas. An kwashe aƙalla mutane 9,000 zuwa sansanonin gwamnati. To labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Sama da ma'aikata 1,000 daga manyan kamfanonin fasahar AI sun buƙaci duniya da ta taka fasahar birki tun wuri kan lokaci ya ƙure. Masu bincike da shugabanni 1,171 daga kamfanonin irin su OpenAI da Google da Meta sun buƙaci gwamnatin Amurka da ta haɗa kai da sauran ƙasashen duniya domin tsara dokoki da fasahohi da za su sarrafa ci gaban AI cikin sauri. Ma'aikatan sun yi gargadin cewa nan gaba fasahar na iya kaiwa matakin da zai iya inganta kansa ba tare da sa hannun dan adam ba, lamarin da ka iya zama juyin juya hali a fannin fasaha. Wasiƙar da ma'aikatan suka aike sun nuna cewa akwai babban hadari na AI ya zarce ikon dan adam wajen fahimta ko sarrafa kansa, musamman ganin cewa gasa tsakanin kasashe da kamfanoni na hana rage saurin ci gaban fasahar. Hakan na zuwa ne dai bayan wani gwaji da aka yi da wani tsarin AI inda ya samu damar shiga internet sannan ya kotsa cikin tsarin wani kamfani ba tare da an lura ba, abinda ya tayar da hankali a masana'antar fasaha. Rahotanni daga Nairobi, babban birnin kasar Kenya, kuwa na cewa an kashe akalla jami'an tsaron gwamnati guda biyar a wani arangama da ake zargin mayakan Al-Shabaab ne a gundumar Mandera a kusa da kan iyaka da Somalia. 'Yan sanda na ci gaba da bin diddigin maharan bayan da wata tawagar karin jami'ai da aka tura yankin ta gamu da wani bam da aka binne a kan hanya wanda ya lalata wata motar silke, sai dai babu asarar rai. A watan Janairu ma dai sai da 'yan sanda suka ce mayakan sun kashe wani shugaban ƙauye da kuma wani malami a gunduman Giresa da ke makwabtaka da yankin da aka kai wannan harin. Hare-haren Al-Shabaab a yankin dai na yawa a kan sojoji da fararen hula domin cimma burin kifar da gwamnatin Somalia tare da kafa nata mulki bisa tsauraran dokokin shari'ar musulunci. To ƙarshen labarin duniyar kenan, yanzu kuma sai rahotanni.
0: DW harkokin yau.
1: To a harkokin za a ji tangardar gwagwarmayar matasa ke fuskanta a siyasar Najeriya gabanin zaɓukan 2027. Amma yanzu za mu fara ne da batun shari'a, inda wata kotu a jihar Kaduna ta ayyana makon sasanta tsakanin masu rigingimu da juna a gaban kuliya. Matakin na da zimmar rage wato tsawaita shari'u da kuma rage yawan cunkoso a gidajen yari. Daga Kaduna ga rahoton wakilinmu Ibrahim Yakubu.
2: Dalilin kaddamar da wannan makon na sasantawa da juna wanda cibiyar sulhu ta jihar Kaduna ta kirkiro domin bayar damar tattaunawa ne tsakanin waɗanda suka shigar da ƙara a kotuna da kuma waɗanda aka kai su ƙarar domin ƙarfafa sasantawa da warware rikici cikin lumana maimakon tsawaita shari'o'i a kotu, lamarin da ke da tasiri da kuma ke taimakawa tare da kwantar da hankalin al'umma, a cewar shugaban shirin barista Dokas Levi Daniel.
3: Muna duba ƙarin rabuwan aure, lura da yara, contracts wato kwangila, akwai kararrakin da aka shigar ma tsakanin mutane da gwamnati akan gonaki, akan gidaje, tsakanin mai gida da wanda ke hayan gidan shi, akwai cases da na jin rauni da sauransu.
2: To kalalaki da jama'a suka shigar da dama ne da ake sa ran warwarewa, lamarin da ya sanya cibiyar tana da kwararrun lauyoyi masu yawa da suka sadaukar da lokacinsu wajen yin aikin a kyauta domin tabbatar da adalci da kuma ganin dukkanin bangarorin sun amince da shari'ar da aka yanke musu a wannan makon, a cewar barista Dokas Levi Daniel.
3: Akwai kwararrun masu sulhu, su kwararru ne sun koya wannan aikin sasanta jama'a. Muna da su wajen kusan 50 da ba biyan su ake yi ba, su kawai su zo ne su warware wannan rigingimin da ke tasowa.
2: Gami da irin namijin kokarin da cibiyar ta samu, tuni da kungiyoyin fararen hula da masu gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama suka yi maraba da kaddamar da wannan makon, inda suke bayyana cewa tattaunawa da juna da fahimtar sahihin matsalolin wasu hanyoyi ne na sauƙaƙawa al'umma wajen tattauna koke-koken su, a cewar shugaban ta kungiyar kare haƙƙin bil'adama Rigar NC International Comrade Khalifa Mustafa.
4: Ai mu cikin harkokinmu ko kuma cikin mu'amalolinmu na kare haƙƙin bil'adama kaso 95 ma sasanci ne, kaso 5 ne kawai yake tafiya zuwa ga matakin hukunci, shine abin da ya shafi fiyade, abin da ya shafi kisan kai, abin da ya shafi wani abu makamancin haka. Amma mafi yawa sasanci shine abin da human right ta dori akan shi, kuma shine muke fata, kuma sannan gashi yanzu alhamdulillahi hukumomin shari'a sun fara dauka, wannan yana nufin an samu ci gaba a Najeriya. Wani mako ne abin alfahari kwarai da gaske, kuma wani mako ne wanda ya kamata a ce duk wani wanda ya yadda yake jin cewa shari'a na gaba da komai to ya girmama wannan mako.
2: ya zuwa wannan lokacin da jama'a da dama ne ke tururuwa zuwa kotunan domin gabatar da kararrakin su ganin cewa wannan tafkar gara basa ne lamarin da ya sanya shugaban cibiyar sulhun barista Dokas ke bakin irin nasarorin da suka samu da warware su kararrakin da aka kawo musu
3: da mai kuɗi da mara kuɗi da wanda ke da lawyer da wanda bai da lawyer duk muna son su samu adalci
2: A nasu bangaren jakadun zaman lafiya da sarakunan gargajiya sun buƙaci ganin sauran jihohin ƙasar sun dauki irin wannan mataki na rage cinkoson kararraki a kotunan ƙasar Ibrahim Yakubu sashin Hausa na DW daga Kaduna a Nigeria
1: To har yanzu dai muna Nigeria inda gwamnatin ƙasar ta bijiro da batun ƙarin albashin sojoji a daidai lokacin da ayyukan yan bindiga suka fi kamari a arewa maso yammacin ƙasar Shin ko wannan matakin zai kawo ƙarshen matsalar da ake fuskanta daga nan Bon tawara tarho abokiyar aiki na Rajana Munir Yahaya ta tattauna da Manjo General Yakubu Usman mai ritaya tsohon babban jami'in soja a Najeriya ga kuma abin da yake cewa
5: ba abin da soja yake bukata shine kayan aiki da kuma training wato horo a horar da su yadda za su amfani da shi kuma zan cewa wannan kayan aiki za a samu in ka samu wannan kayan aiki kuma ka ba shi horo mai kyau to ya zo wani kuɗi ko wani abu da za ka ba shi amma aka ce wai soja za ka mashi ƙarin kuɗi ai ba ƙarin kuɗi shi ne komai da komai ba domin zamani yanzu yana canzawa kwarai da gaske kuɗin kuwa an ba su ma ba zai ishe su ba amma an ka ba mutum kayan aiki ka ce ka je ka yi aiki kaga zai ji daɗi ma tun da ga shi da kayan aiki su enemies din ba su tsoron shi ma za su ji
6: to a nan me za ka ce game da matsayin kayan aiki na sojin Najeriya?
5: Ita Najeriya ita ne suke ba kanta kunya ko kuma waɗansu abubuwa domin idan kuka duba muna da defense industry inda ake ya kamata na era kayan aiki na sojoji na sama da na ƙasa duk amma aka zo ba a kulawa da shi duk gwamnatocin da suka bi da suka shuɗe ba wanda ya mai da hankalin shiga wajen to kaga nan kuwa inda a ce ana samu yanzu ga Brazil ga India duk mun soma tare da su ne aka soma defense industry yanzu Brazil har jirgin sama suna kerawa sannan India su ma da jirgin kasa da tanki da tankuna wanda ake yaƙi da su suna kerawa amma namu mai muke yi banda tsara fulin ma sai dai arba ka kudu din nan shi ne muke yi
6: Wasu irin matakai ne ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauka wajen magance sauran matsalolin jin daɗin sojoji kamar a ce gidaje ko lafiya da kuma kula da iyalan waɗanda wato suka riga mu gidan gaskiya a filin daga ko kuma a bakin aiki.
5: Shi ƙarin albashi yana taimakawa amma ba shi ne abin da ake bukata ba kawai. Kamar asibitoci, makarantu ma yara da kuma matan soja su ma a kula da su. Yanzu wajen su tun da mazajen su suka tafi bakin daga ba su san yadda suke ba amma in ana kulawa da su in soja ya je bakin daga in wata shida ne ya yi a dawo da shi gida wasu amma sai ga wani ya je ya yi shekara uku ma yana bakin daga da ba kula da shi ba sannan wani kuma yana zuwa wata shida nan na cika sai a mai da shi to irin wannan yakan sa soja ba zai ji daɗi ba amma in suna zuwa aiki za su je operation ya su dawo su yi wata shida su koma
1: General Yakubu Usman mai ritaya kenan tsohon babban jami'in soja a Najeriya a tattaunawar sa da wato Rajana Munir Yahaya. To yanzu kuma za mu ji Lagos inda mata manoma suka buƙaci tafiya kafada da kafada da maza ta fannin ayyukan noma domin bunƙasa abinci. An dai ɗauki wannan mataki ne bayan taron manoma mata da aka gudanar a Lagos ɗin akan musanyar ra'ayi. Ta fannin inganta ayyukan noma da ake kira a turanci wato agric business daga Ikon ga rahoton wakilinmu Mansur Balabello
7: Noma dai in ji malam Bahaushe kan ce shine tushen arziki anan kuwa tabbas babu ja a wannan furici inda taron don cimma manufar noma ingantacce ke samun amincewa ta masana dangane da falala ayyukan da zai haifar da samun kudade baya ga cimaka bincike ya yi nuni kan kokarin mata na jajircewa kan aikin noma na zamani duk da kalubale da suke fuskanta na rayuwar yau da kullum kwamishina da ke lura da fannin ayyukan noma a Lagos, Madam Ruth Abisola Olusanya, ta ce lokaci yayi na daukar jinsin mata a matsayin manoma na zahiri.
8: And these women who nurture the land, sustain our communities and provide the food that feeds our nation.
7: Matan da ke noma su ciyar da abinci a karkara da birane, ko shakka babu su ne kashin bayan wannan fanni a rayuwa, kuma lokaci yayi da za a tabbatar da kokarin mata ta fannin noma a duniya baki daya.
8: And it is time the world recognizes that.
7: Wannan dai rera waƙoƙi kenan na zaburar da mata fitowa don ayyukan noma a ƙasa. Madam Ronke Jimo ta yi fice ta fannin ayyukan noma, ga kuma abinda take faɗa a yayin da masu neman labarai suka tinkare ta da neman bayani.
9: That monitored what I was doing from 25 beds.
7: Ni dai ina da Ubangida na fannin aikin noma, kuma na yi fice. Amma kuma ban taba zuwa makaranta ba.
9: I never attended any.
7: Dr. Ijoke ta fito daga cikin kungiyar masu assasa fita ga mata ta aikin noma, ga kuma ra'ayinta.
8: The private sector has a unique and powerful role to play in unlocking.
7: Tana mai cewa shigowa da kamfanoni masu zaman kansu cikin harkar ba karamin abu bane domin samun cigaban ayyukan noma ga mata.
8: In unlocking the economic dividend of women's participation.
7: An dai ɗauki sabbin dabaru na kaiwa gaci a yayin da aka cimma daidaito na ƙarfafa tunani don faɗaɗa ayyukan noma ga jinsin mata a tarayyar Najeriya. Mansur Bala Bello, DW Hausa, daga Lagos a Najeriya.
1: To kada a manta waɗannan rahotanni, na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Tumadalla nan gaba za mu je jamhuriyar Nijar da kuma Sudan, amma yanzu za mu sake komawa Najeriyar, inda a ci gaba da sa wato kamuku hirarraki na musamman da matasa da 'yan gwagwarmaya a siyasar Najeriya da ke neman takara a zaɓukan 2027. A yau mun garzaya jihar Katsina domin kamuku tattauna ta musamman da ɗaya daga cikin irin waɗannan matasa.
10: Farko dai sunana Barista Barau Dahir Mangal, wanda aka fi sani da Barista Abba, kuma ni dan jihar Katsina ne, daga Katsina local government. So kuma ni ne dan takara majalisar tarayya da zai wakilci karamar hukumar Katsina, insha Allah, a ƙarƙashin jam'iyyarmu ta APC mai albarka.
11: To za mu so mu ji me ya ja hankalinka fitowa wannan takara ta majalisar tarayya a karamar hukumar Katsina a jihar Katsina?
10: Da farko dai abin da zan ce gaskiya, ainihin abin da ya jawo hankalina shine domin muna da role da za mu shigo cikin wannan hidima mai plane wajen ganin mun taimaka ma matasa ire-irenmu, kuma muna kallon ainihin gudunmuwar da muka bayar a wajen wannan tafiya za ta taimaka wajen jawo matasa su ƙara shigowa, su ƙara ba da tallafinsu, su ƙara ba da taimakonsu wajen taimaka ma wannan ƙasa tamu mai albarka, domin ganin mun ciyar da wannan ƙasa tamu gaba, insha Allah.
11: To a matsayinka na matashi, ka samu wannan takara, ko akwai wani ƙalubale da kake fuskanta kawai yanzu?
10: Alhamdulillah, ita dai siyasa ba za a ce babu ƙalubale ba, amma dai muna ƙara gode ma Allah sosai domin duba da tun daga dai lokacin da muka fito, gaskiya mun samu karɓuwa sosai a wajen mutane, kalar soyayyar da muka gani, da goyon baya da muke gani daga mutane, tun daga mananan local government da jihanmu da ma wajen jihar, mutane lallai sun yi murna ganin shekarunmu, da kuma cewa mu matasa ne. Wannan ma ya ƙara encouraging ɗin mutane bayan matasa, sannan daga Katsina state ma nan, daga jihar Katsina mun samu 'yar takara yanzu mace, wadda insha Allah za ta wakilci ƙananan hukumomin da Mani da Binda.
11: To duk da ƙalubalen da ake fuskanta a wannan takara, me ke ƙara ma ƙwarin gwiwar jajircewa a wannan takara da kake?
10: To gaskiya babu abin da yake ƙara mani ƙwarin gwiwa a duka wannan hidimai da ya wuce abin da nake da shi akan a cikin zuciyata, na yanda za mu ga in Allah ya so ya yarda mun taimaka, mun tallafa ma matasa da mata wajen ainihin sassauta wannan mazalzalu da muke da su na rashin aikin yi da kuma rashin zuwa makaranta in Allah ya so ya yarda.
11: Dan Allah baka wannan kujera kai in an ci zabi akwai wani abu da kike burin da aka iya canza kwara guda mu dau guda daya.
10: Gaskiya ni abin da dai yafi damuna shine issue na karatu.
11: Harkar ilimi
10: ta matasa wannan shine abin da yafi damuna. Sai abu na biyu magana aikin yi. So gaskiya in Allah ya bani dama na je wannan wuri to su ne abubuwan da dai zan yi channeling most of energy nawa dai.
1: Barau Dahiru Mangal kenan, kuma za ku iya samun bidiyon wannan hira da ma sauran hirarraki da muka yi muku tanadi a cikin shiri na musamman mai taken manyan gobe a dukkanin shafukanmu na sada zumunta. Yanzu za mu je jamhuriyar Niger, inda mazauna jihar Daffa da ke Niger ɗin ke ci gaba da martani akan bunƙasa wutar lantarki ta hanyar samar musu da sabbin na'urorin lantarki da gwamnati ta yi a wannan yanki. Wannan mataki dai da ake gani zai kawo ƙarshen matsalar da ake fama ta tsawon wata da watanni. Wakilinmu Musa Manitraki ya aika mana da ƙarin bayani daga jihar Daffa.
12: An aiko mana na'urori wannan har guda shida, guda hudu ga su sun iso, biyu suna baya. Wannan na'urori za su ba mu damar ƙirƙiro wutar lantarkin da za ta wadatar da kowa a garin Daffa. Wannan abun alfahari.
13: Gwamnan jihar Daffa kenan Janar Muhammad Ibrahim Bagadoma lokacin da yake kaddamar bikin amsar wasu injimomi na'urar da ke ƙirƙira wutar lantarki. Da gwamnati ya ba jihar Daffa, kuma hakika daga nan za a iya cewa an kawo ƙarshen matsalar wutar lantarki da ta buwayi Daffa tsawon watanni. Ga masu amfani da wutar lantarki wannan abun murna ne irin su yanda Falmata Adamu Wali, wata matashiya mai sana'ar walda ta wuta da ke unguwar Ngelmadumai.
14: Dole ne mu ji dadin wannan sabon gurbin da aka kawo mana, kenan ci gaban da mu masu aikin wuta muka samu shine da mu zo ka zauna ka wuni babu aiki kana fitowa a gida da sahe ba ka samu aikin komi ba. Kenan yanzu in akwai wuta aiki ne za ka yi, kuma ci gaba sosai ma za ka samu, tunda in babu aiki babu ci gaba.
13: Rishin wutar ya jefa 'yan kifi cikin wani mugun yanayi don 'yan kablewa, sai an kawo musu kankara daga Gegime, su kuma 'yan Daffa a kawo musu ko daga Main Surowa ko daga Hadejia. Sakamakon sabuwar wutar ta lantarki, tuntuni kasuwar ta ɗauki sabon harami kamar yanda Usman Umara da aka fi sani da Warima ke bayani a nan.
15: Gaskiya sai da mu gode ma Allah na farko kuma jajircewa da gubernar kina na Daffa bai zauna ba. Duk wani matasa da wanda suka bar dan kasuwan kihi dan saboda rashin sana'a su komo yanzu a harga zai fara bunkasa insha Allah, kar zai su yi zaman banza.
13: Isa da aka fi sani da Bibi wani mai askin baba ne a bakin kasuwar kifi wanda ya hada sola sai dai ba biyan bukata, amma sabuwar wutar na iya juya mishi duk wata na'ura.
16: Akwai abubuwa na kamar yanzu akwai bintin da ina da ita shi a jitina saboda because of solar, gen solar zai zamanto wani abu. Nefa tana da karfin da za ta ja mun wannan bintin. Hankali ma sai ya fi kwanciya akan sana'ana.
13: Sai Ja'far Asan wani mai sayar da lemun kwalba mai sanyi wanda sakamakon sabuwar wutar zai iya loda firjin shi iya sa ran shi.
17: Muna sa so biyu ma cikin firigo a wuni. Za mu ma firigo full ya kare kuma mu kara sawa. A matsala insha Allah ta kare mu samu guru.
13: Musa Manu Turaki, DW Hausa daga Daffa a jamhuriyar Niger.
1: Rundunar sojin kasar Sudan ta kwace iko da kusan kaso 90 cikin 100 na arewacin jihar Kurdafan daga mayakan sa kai na RSF. Yanzu haka dai wannan mataki ya bawa kungiyoyi suka fara kai agaji zuwa wannan yanki da ya jima yana killace. Daga yankin gabas ta tsakiya, wakilinmu Muhammad Yaya Azare ya aika mana da wannan rahoto daga birnin Alkahira.
18: Yadda dakarun sojan Sudan ke shagulgulan murna kenan na kwace cikakken iko da babbar hanyar Al-Sadarat wacce ta hade birnin Khartoum ta gefen birnin Omdurman da birnin Al-Ubaida da ya jima yana karkashin ikon dakarun RSF. Tun bayan barkewar yakin basasar kasar ta Sudan a watan Afrilun shekarar 2023 dai, mayakan RSF ke ci gaba da yin iko da wannan babbar hanyar da ke da tsawon kusan kilomita 350. Mai magana da yawun sojin Sudan Captain Hussam Tahir ya bayyana irin mahimmancin kwace iko da wannan katafariyar hanyar da suka yi.
19: Al-jaysh qad sayyatar ala 90% min wilayat shamal.
18: Yace rundunar sojin mu ta kwace iko da kusan kaso 90 cikin 100 na arewacin jihar Kurdafan sakamakon kwace iko da wannan hanyar. A yayin da muke ci gaba da fatattakar mayakan RSF da ke ci gaba da tserewa, dama ta samu a yanzu ta shigar da kayayyakin agaji zuwa ga yankunan da suka jima a killace, kamar yadda hakan zai ba wa dubu dubatan fararen hula damar komawa gidajensu. Shi kansa shugaban gwamnatin sojin ƙasar ta Sudan Janar Al-Burhan ya yi tattaki zuwa garuruwan da dakarun nasa suka yanta, yadda a yayin da yake jinjina ga ɗaruruwan mayakansa da ke kewaye da shi, ya jaddada matsayin gwamnatinsa na kawo ƙarshen rikicin ƙasar ta Sudan ta hanyar amfani da ƙarfin tuwo kaɗai.
20: نحن مصممين وماضين في هذه المعركة.
18: yace muna nan kan bakarmu ta ci gaba da gwamza wannan yakin na yanta kasar Sudan har sai mun gama murƙushe yan tawayen da ke ci gaba da yada barna a bayan ƙasa. Kwace iko da wannan hanyar wata manuniya ce kan aniyarmu ta tabbatar da ganin mun yanta kasar Sudan baki daya taki-taki.
20: fi tahrir ard as-Sudan shibran shibran.
18: A daura da haka, madugun ƴan tawayen na Sudan Janar Hemeti Doglo da ya amsa shankaye a jihar ta Kordofan sakamakon abin da ya kira kurakuran da mayakansa suka tafka na rashin bin ka'idoji da tsarin da kwamandodinsu suka dasa musu da yin gaban kansu wajen kutsawa yankunan da ba a nemi su kutsa cikinsu ba. Ya ce yaƙi tsakaninsa da dakarun sojin gwamnatin na Sudan yanzu ma ya fara. Yace daga yau babu sake yin bacci ko a mutu ko a rai har sai mun gama yanta al'ummar Sudan. Za mu ta nausawa, babu gudu, babu ja da baya.
19: Lil amam ma fi tani raj'a li wara.
18: Da kakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da Majalisar Dinkin Duniya ke ci gaba da gargadin taɓarɓarewar halin jin kai a birnin na El Obeid, inda ta ce kusan fararen hula 500,000 ne ke cikin mawuyacin hali. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
1: To da kuma wannan rahoto na Mahmud, muka zo ga ƙarshen rahotannin da muka yi muku tanadi kuma ƙarshen shirin kenan. Sai dai tun da fari kun ji cewa akalla mutane 10 sun mutu a Iraki sakamakon tagwayen hare-hare ramar gayya da Amurka da Saudiya suka kaddamar akan wasu ƙungiyoyi da suke zargin magoya bayan Iran ne. To a madadin Suleiman Babai da ya tsara shirin, Ibrahim Hassan ne ke cewa mai ni lafiya.
21: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masauraro assalamu alaikum barkamu da rana Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na biyu na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka muku tanadi za ku ji cewa jam'iyyar adawa ta ADC a Najeriya na san barka bayan umarnin da kotu ta baiwa hukumar zabe INEC da ta yi watsi da batun soke rijistar jam'iyyar da ma wasu karin jam'iyyan adawa. A garin Atarko na jihar Benue duk dai a Najeriyar al'umma ne ke tserewa matsugunan su sakamakon wani sabon rikici da ya kunno kai inda ƴan bindiga suka hallaka mutane da dama. Za mu je Kamaru domin jin yadda hukuncin daurin da aka yanke wa wannan matashin nan Patrick ke tada kura bisa zargin sa da cin mutuncin shugaban kasar. Lamarin da ya sanya ake aza ayar tambaya kan ƴancin fadan albarkacin baki a kasar ta Kamaru. Waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan Latifa Mustafa Jafar ta gabatar da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
2: Iraki ta yitar da harin haɗin gwiwa na Amurka da Saudiya ƙasarta. Gobarar daji ta tilasta kwashe mutane a Turkiya. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun yi zargin aikata laifukan yaƙi a Mali. Ofishin shugaban kasar Iraki ya yitar da harin haɗin gwiwar Saudiya da Amurka suka kai inda suka farmaki mayakan Hashid al-Sha'bi. Mayakan na haɗin gwiwa a Iraki na Hashid al-Sha'bi na kunshi da wani bangare na mayakan da ke goyon bayan kasar Iran mai karfin gaske. Ko da yake fadar shugaban kasar bata ambaci kasashen na Amurka da Saudiya kai tsaye ba, amma ta soke harin da aka kai a sansanonin Hashid al-Sha'bi da kakkausar murya. Ta kuma ayyana harin da wanda ba za a lamunta ba da yake ta alfarmar kasar Iraki tare da shafar ofisoshi da hukumomin gwamnati. Kana ta sake jaddada matsayarta ta ba za ta amince a yi amfani da kasarta wajen kai hari wata kasa da ke makwabtaka ba. Anan kuma gwamnatin Yemen da al'ummomin kasa da kasa suka amince da ita ta zargi 'yan tawayen Houthi da yin aiki da tallafin Iran ta hanyar da nufin kakaba kudin fito ga jiragen ruwan da ruwana da kwan kaya masu ratsawa ta tekun Bahar Maliya da kuma mashigar ruwan Bab al-Mandab. Ministan yaɗa labaran Yemen din Muammar al-Aryani shine yayi wannan zargi inda ya bayyana matakin da mai hadarin gaske wajen rura wutar rikici kasancewar Iran ta rufe mashigar ruwan Hormuz abinda ya shaƙe wuyan cinikayyar makamashi a duniya. Siririyar mashigar ruwan ta Bab al-Mandab ta kasance mai matukar tasiri da amfani ga Saudiya tsawon lokaci da take wajen safarar danyen man fetur zuwa ga kasuwannin duniya bayan rufewar Hormuz da Iran ta yi sakamakon yakinta da Amurka. Wani rahoto da kafofin yaɗa labaran Iran suka bayyana ya nuna yadda aka samu tashin farashin kayayyaki a kasar bayan zanga-zangar adawa da gwamnati a watan Janairu na 2026 da yakin da ya biyo baya tsakanin Amurka da kasar ta Iran. Rahotanni na nuni da cewa an samu tashin farashin kayayyaki da kimanin kaso 66 cikin 100 a shekara guda da ta gabata. Iran tana fama da matsalolin tattalin arziki sakamakon takunkumin da ke kanta. A ƙarshen watan Fabrairu kasashen Amurka da Isra'ila suka kaddamar da farmaki akan kasar, lamarin da ya ƙara dagula halin da ake ciki game da farashin kayayyaki na buƙatun rayuwa na yau da kullum. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Rahotanni daga Turkiya na nuni da cewa mahukuntan kasar sun kwashe mutane da dama da ke yammacin kasar da ma wasu bangarori a asibitin yankin. Jami'an kashe gobara na canna fafutukar shawakan wutar ta sama da ta ƙasa. Gobarar dajin da ta tashi ne a yankin da ke zaman cibiyar albarkatun noma na Aegean a birnin Mogla da ya kasance babbar cibiyar yawon buɗe idanu. Daga bisani wutar ta bazu zuwa wani daji da ke kusa, kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar Anadolu ya ruwaito daga gwamnati. An dai kwashe kimanin mutane 65 daga gidaje 43 a gundumar Saidi Kemer, yayin da aka kwashe wani bangare na asibitin garin da ke da nisan kilomita 3 da wajen da wutar ke ci. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa ta Amnesty ta tabbatar da samun shaidu kan yadda tsageru suke aikata laifukan yaƙi a ƙasar Mali da ke yankin yammacin Afirka. Ƙungiyar ta Amnesty ta ce ranar 18 ga wannan wata na Yuli kimanin sojojin Mali 50 aka kashe lokacin da suke tafiya cikin wata tawaga. Ana zargin yan awaran Afzina Wahda kungiyoyin jihadi da aikata laifukan cikin yankin arewacin kasar. Akwai dai hotunan bidiyo na yadda mayakan yan tawaye ke cin zarafin mutane da ba sa dauke da makamai, inda majalisar dinkin duniya ta buƙaci bincike kan halin da ake ciki a Malin. Mali na ƙarƙashin gwamnatin mulkin soja tun bayan juyin mulkin shekara ta 2020 da kuma wanda ya biyo baya a 2021. Hukumar kula da wasanni kwallon kafa. Hukumar kula da wasannin kwallon kafa ta Ingila ta bayyana cewa ta yi matukar damuwa da matakin FIFA na sayar da hannun jarin babbar gasar ta ga kamfanonin ƴan kasuwa. A ran 28 ga watan Yulin 2026 ne hukumar kula da kwallon kafa ta duniya FIFA ta ayyana shirinta na sayar da hannun jarin babbar gasar ta ga wasu kamfanoni dake da alaka da dangin shugaban Amurka Donald Trump. Sanar da matakin na FIFA ya janyo kakkausar suka daga hukumar kula da kwallon kafa ta kasashen Turai UEFA, inda ta jaddada cewa gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya ba kayan sayarwa ba ce, kuma matakin zai iya sanya hukumar ta kauracewa wasannin. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
1: To a gaida Latifa Mustafa Jafar da ta fassara ta kuma karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW harkokin yau.
1: Ta harkokin namu na yanzu za ku ji cewa al'ummar jihar Difa dake Niger na ci gaba da yin martani dangane da matakin bunƙasa wutar lantarki ta hanyar samar da wato sabbin na'urar lantarki da gwamnati ta yi. Muna tafa da shirye-shiryen abu namu da darasin rayuwa da kuma ra'ayin matasa. Amma kafin nan mu fara daga Najeriya. A Najeriya jam'iyyar adawa ta ADC ta yaba da hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke, inda ta baiwa hukumar zaben Najeriya umarni da tewa da batun soke rijistar jam'iyyar ADC da ma wasu jam'iyyu guda hudu. Kotun ta rusa hukuncin da babbar kotun Abuja ta yi ne akan wannan batu. Wakilinmu da ke Abuja, Wes Abubakar Idris, ya aiko mana da ƙarin bayani.
3: Hukuncin da kotun ɗaukar ƙarar Najeriya da ke Abuja ta yanke akan waɗannan jam'iyyun adawa guda biyar ya samar da sabuwar fata da ma ƙwarin gwiwa ga jam'iyyun da suka shiga hali na rashin tabbas. Saboda umarnin da aka bayar a wancan lokaci na a soke rijistar su a daidai lokacin da suke ta katauniya ta fuskantar babban zaben kasar. Bakin alƙalan kotun ɗaukaka ƙaran dai guda uku ya zo ɗaya, inda suka amince cewa hukuncin da babbar kotun ta yi a ranar 15 ga watan Yunin da ya gabata ya saɓawa ƙa'ida. Tun wannan ya sanya jam'iyyar adawa ta ADC mai da martani. Malam Faisal Kabiru shine mai magana da yawun jam'iyyar ta ADC.
4: Tabbas wannan hukunci da kotun ɗaukar ƙara ta yi wanda ta yi watsi da wannan hukunci abin farin ciki ne, ba wai iya ga mu jam'iyyar ADC ba, abin farin ciki ne domin an tabbatar da doka, an bi doka. Na biyu, abin da muka sa a gaba yanzu shine yakin neman zaɓe domin ceto ƙasar nan daga halin da take ciki, domin tabbatar da cewa matsayin da ƙasar nan take na hudu a wadda suke fuskantar ta'addanci a duniya mun fita daga wannan sahu. Mutane da za su iya tashi daga wani gari zuwa wani gari ba tare da fargaban masu garkuwa da mutane ba, wannan ƙudurin shi ne muka sa a gaba.
3: Jam'iyyun adawar Najeriya dai sun ta kai goro suna kai murya a kotunan ƙasar a shari'o'i da wasu daga cikin matsaloli ne na cikin gida, inda suka rinka kai ƙarar juna a tsakaninsu. Kowane cikas wannan ya farga jam'iyyun adawan, inda wasu daga cikinsu suka yi tashe da farin jini tamkar na farin wata shakallo. Malam Hassan Sardauna mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a Najeriya.
5: Jam'iyyar ADC sanda ta zo tana da ƙarfi sosai, jama'a al'umman ƙasa suna sha'awanta, amma dalilin zuwa kotun nan da aka ce an samu matsala tsakanin Nafi'u Bala da kuma asalin shugaban na yanzu wato shi General David Mark, har ya sa irin shi Peter Obi da irin su Senator Rabi'u Musa Kwankwaso tsohon gwamnan jihar Kano suka bar jam'iyyar suka ɗauko NDC, ita ma NDC-in aka ƙara binta. To wannan shari'un suna cirewa mutane son siyasa a zukatansu.
3: Kyauta ce har da ƙari ga jam'iyyun guda biyar da suka hada da ADC, jam'iyyar Accord, Zenith Labour da APP, waɗanda kotun ta ɗorawa ƙungiyar tsofaffin 'yan majalisu da ta biya su kuɗin da suka kashe a katauniyar da suka yi na wannan shari'a. A baya dai jam'iyyun sun ta nuna ƙorafe-ƙorafe akan tsarin shari'ar Najeriya. Kuma wannan hukunci ya nuna yanzu a gare su da haske yabawa da shi. Malam Adamu Umar Kumo dan jam'iyyar Adawa ne da ya bayyana man cewa
6: komin lalacewan da cin hanci da rashawa da ya dabaibaye gefen shari'a to akwai alƙalai masu kokarin kamanta gaskiya wanda suke tsayawa kan gaskiya akwai gaskiyan da yafi karfin a kama shi a murde shi ga mai hankali duka ya san koda kotun koli aka je za ta tabbatar da wannan hukunci
3: To sai dai duk da murnar dauki da suke kungiyar tsofaffin yan majalisu da ta fadi ba nauyi a wannan kara da ta kai har yanzu na da wata kafa ta ikon dauka kara zuwa kotun kolin kasar abin da ya sanya jami'in sa ido akan abin da zai biyo baya ga wannan hukunci tare fatan tsuguni ta kare masu Uwais Abubakar Idris DW Hausa daga Abuja Nigeria
1: To har yanzu muna a tarayya ta Najeriya inda mazauna wasu garuruwa da ke karamar hukumar Atarko ta jihar Benue ke gujewa mahallansu bayan harin ƴan bindiga da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama sabon harin wanda kuma ya raunata mutane da dama ya auku ne a ƙauyen Ifeyi wakilinmu na jihar Filato Abdullahi Maidawa Gurgwi ya duba mana halin da ake ciki ga kuma rahoton da ya aika mana daga Jos
7: To bincike da na gudanar ya nuna cewa maharan sun shiga ƙauyen ne na Ifeyi dake yankin Atarko jiya talata suka kaddamar da hari lamarin da ya kai ga mutuwar mutane 13 nan take yayin da wasu da dama suka samu raunuka rundunar ƴan sandan jihar Benue a wata sanarwa da ta samu sanya hannun kakakin rundunar Edeme Edet ta tabbatar da aukuwar wannan hari kana kuma tace mutane 13 aka tabbatar da mutuwar su a wannan hari A wata ganawar da muka yi da magajin garin Atarko Yusuf Muhammad Aci yace rikici ne tsakanin kabilar Idoma da Fulani wanda ya kamari tun bayan kashe shugaban kungiyar Fulani makiyaya na jihar Benue Haddar Risku Muhammad inda kuma a wannan karo Fulani suka kai hari zuwa yankin da aka kashe tsohon shugaban na al'ummar Fulani
8: wato abin da ya faru shekaran jiya wancan Fulani suka kai suka kashe musu mutum daya a Gadagba sunan wajen a Gadagba ani suka sake zuwa suka kashe musu da yara da mata da 13 yanzu aka kai mortuary
7: shugaban karamar hukumar Atarko Maxwell Agiri cikin wata sanarwar da ya fitar dangane da wannan hari yace maharan sun shiga ƙauyen ne duk wanda kasancewar jami'an tsaro da aka tura yankin gabanin kai wannan hari to kasancewar ana zargin Fulani ne da kai harin na ramukan gayya kan al'umar yankin na Atarko ko me shugabannin Fulanin da su ce Alladi Ciroma shine shugaban kungiyar Fulani makiyaya reshen jihohin arewa maso tsakiyar Najeriya
9: inda maganan hare-hare ne tsakanin Fulani kowanne suna kai ma junan su hari to kaga wannan ya kamata gwamnati ta tashi a daina irin goyen bayan ƴan uwansu ni da kake ji ina magana bazan goyi bayan Fulani su yi ta addance ba bana bukatan haka don ba alheri bane kuma ni kuma a hakan ina jan hankalin Fulani ina ƙara jan hankalin su akwai abubuwa abu kalman da ake wa Fulani akan cewa Fulani in aka masu ba sa yafewa to wannan kalman ba kalma ce mai kyau ba to kaga wannan kalman ni ina kira mutanen musu in duk abin da ya faru su nuna wa hukuma kuma in aka ba su hakuri su hakura
7: wannan sabon hari na zuwa ne kwanaki kalilan bayan Special General ɗin sandan Najeriya Olatunji Jisu ya ziyarci jihar Benue inda ya gana da shugabannin al'ummomi tare da baiwa ƴan sanda umurni na daukan matakin ba sani ba sabo kan waɗanda suke kai hare-haren to ko me yasa ake ci gaba da kai harin duk wanda wannan ziyara da shugaban ƴan sandan ya kai Bashir Shu'aibu Jibrin mai sharhi ne kan lamura tsaro wanda ke bibiyar al'amura a jihar Benue
10: ai abu ɗaya kawai za a yi abu ya canja shine a kira gwamna da sakataren gwamnatin ƙasa John Okume da sarakunan gargajiya da harɗo-harɗa na Fulani gaba ɗaya da kuma duk wani mai faɗa a jihar na siyasa da na gargajiya da na Fulani da na Hausawa da na Tibi da na Idoma da duk ƙabilun da suke jihar Benue a kira shugabanninsu su zauna a tabbatar da cewar an yi kyakkyawan tattaunawa a ga ta ina ma masifar take tasowa wannan aka yaka wallahi za a samu mafita
7: Gwamnan jihar ta Benue Hessian Aliya a wata sanarwa yayi Allah wadai da harin tare da bada tabbaci na tura ƙarin jami'an tsaro zuwa yankin na Atarko don daƙile hare-hare na ƴan bindiga Abdullahi Maidawa Gurgwi DW Hausa daga Jos Nigeria
1: To rahotannin da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW kada ku manta za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da kuma Instagram ko kuma ta internet dw.com/hausa kafin shirin ya dora Sam Zahirta.

0: ci gaban da mu masu aikin wuta muka samu shine da mu zo ka zauna ka wuni babu aiki kana fitowa a gida da sahe ba ka samu aikin komi ba. Kenan yanzu in akwai wuta aiki ne za ka yi kuma ci gaba sosai ma za ka samu tunda in babu aiki babu ci gaba.
1: Rishin wutar ya jefa 'yan kifi cikin wani mugun yanayi don 'yan kablewa sai an kawo musu kankara daga gegime su kuma 'yan difa a kawo musu ko daga main surowa ko daga hadaija sakamakon sabuwar wutar ta lantarki tuntuni kasuwar ta dauki sabon harami kamar yanda Usman Umara da aka fi sani da Warima ke bayani a nan.
2: Gaskiya sai da mu gode ma Allah na farko kuma jajircewa da gubernar kinna na difa bai zauna ba. Duk wani matasa da wanda suka bar dan kasuwan kihi dan saboda rashin sana'a su komo yanzu harga zai fara bunkasa insha Allah kar zai su zaman banza.
1: Isa da aka fi sani da Bibi wani mai askin baba ne a bakin kasuwar kifi wanda ya hada sola sai dai ba biyan bukata amma sabuwar wutar na iya juya mishi duk wata na'ura.
3: Akwai abubuwa na kamar yanzu akwai bintin da ina da ita shi ajiyata ne saboda because of sola jan sola zai zamanto wani abu nefa tana da karfin da za ta ja mun wannan bintin hankali ma sai ya fi kwanciya akan sana'a.
1: Sai Ja'far Asan wani mai sayar da lemun kwalba mai sanyi wanda sakamakon sabuwar wutar zai iya loda firjin shi iya sa ran shi.
4: Muna sa so biyu ma cikin firigo a wuni za mu ma firigo kula ya kare kuma mu karasawa a matsala insha Allah ta kare mun samu guru.
1: Musa Manu Turaki DW Hausa daga Difa a jamhuriyar Niger.
5: To rahoton da ke zama cikamakin rahotannin da muka muku tana di kenan a wannan zangon.

0: To kada ku manta ku ci gaba da bayyana ra'ayoyinku a shafinmu na Facebook dangane da rahotannin da muka gabatar gaba a cikin shirin zamu karanto wasu daga cikin su. Kai tsaye zamu je ga fagen shirye-shiryenmu farawa da shirin abanamu maganin akwabe mu da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW abanamu
2: Kananan sana'o'in hannu da mata ke yi daga cikin gida a jamhuriyar Niger na fuskantar koma baya wanda a mafi akasarin lokuta da waɗannan sana'o'in ne suke tallafawa mazajen su da hidindimin yau da kullum tun bayan jin mulkin da kasar ta fuskanta an samu karancin masu yawon bude ido lamarin da ya janyo koma baya ga kananan sana'o'in hannu masu sauraro barkamu da warhaka sannu mu da sake kasancewa tare a shirin abunamu maganin akwabe mu shirin da kan yi nazari akan al'amuran da suka shafi mata da yara kanana sunana Binta Aliyu Zurmi Allah a yankunan karkara na jamhuriyar Niger sana'o'in da mata ke yi daga cikin gida irin su aikin fata da kiwon dabbobi da dinki da saka da noman rani da kuma sarrafa kayayyakin gargajiya na taka muhimmiyar rawa a gudunmawar da suke bayarwa domin ci gaban iyalansu a yankin Agadez na jamhuriyar Niger aikin fata na asahun gaba na sana'o'in da mata ke dogaro da su sana'ar yin jakuna da takalma gami da rigunan gargajiya na fata wannan sana'a ce da al'ummar Abzinawa suka gada kaka da kakanni kuma suke masu alfahari da ita to sai dai tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin farar hula a kasar masu yawon bude ido suka dauke kafar su daga daukacin kasar ta Niger lamarin da ya janyo waɗannan sana'o'i na mata koma baya shin ya mata suke ji da wannan koma baya da sana'ar da suke yi ta shiga Hafsatu Gumar wacce ta ce wannan sana'a gado tai ba haye ba ta yi mata riga har da zan daurawa ta yi mana karin haske kamar haka
3: sana'a ta dai ita ce aikin fata ita ce na tashi tun da uwaye da kakanni ita ce dai na gada kuma har yanzu ita ce nake gwagwarmaya da ita na yi furo da dama na koya ma yara da nawa har ma waɗanda yake ba nawa ba Alhamdulillah wannan sana'a da tun muna yin ta muna gogwar

0: a wajen fitar da ita ana shan wahalhalu kafin a samu inda za a kai ta a sayar da ita ina kera sak ta hannu ina kera kuma sak wanda ake ratayawa ina kera takalmi wanda ake sawa a kafa ina kera fartikile mafalfeci abu na zama da ake ce mabuf duka ina kerawa da wannan fata yo ko miji gare ka kene ya kamata iya mata su gane ka tashin makanka saboda da naka ne zaka buga gaba ba da na miji ba kuma na miji kenan zaka taimaka mishi a wani fanni shi ma dai kenan wani abba zaka jira sai ya zo ya maka ba in kana da sana'ar ka ta hannu zaka yi ba sai ka jire shi ba
1: shahararre mawakiyan nan kuma mai kidan ƙwarya Margai ya bar mani cogi a wata waƙarta ta bayyana muhimmancin kama sana'a ga mata inda ta ce ko ba komai zaki samu abin kaiwa biki shin ya muhimmancin wannan sana'a ga matan agadas Nafisat Abdulaziz ta ce su kam sai san barka
2: yo ko me baka yi wayar baka wayar baka gobe baka shibi ka in ka kar kuma ci ya zai taiwa na gashi da kai kaga ku neman nakan ka karige ma kanka abu dewa baka yayan sanyi zamantakewa na rayuwa gaskiya karige ma kanka abu dewa
1: Masin tattalin arziki da ya karada duniya a wannan zamanin da muke ciki maza na buƙatar taimakon mata a fannoni da dama kama daga yi wa kansu sutura da rike abin kaiwa biki ko suna a wasu lokutan har ma da hidindimin cikin gida shin ya maza suka ji da wannan tsaikon da aka samu daga bangaren uwar gida ga abin da Salisu Abdu ke cewa
3: kuma kalubale rashin kasuwa yana karu kalubale da dama tunda wanda ya saba da rika yan canjin nan ya kasance yanzu kasuwar ta danyin kwanta saboda Allah a shiga cikin wani hali tunda wanda yake sana'a yana hana shi ka gani sana'an nan tana taimaka mishi wajen biyan bukatun shi na yau da kullum kuma yanzu ya kasance wannan abu ba irin yadda ya saba da shi ba kenan ana ya samu matsaloli daban-daban duk wasu in ba su da haƙuri kaga za su shiga cikin wani hali wanda ba shi ba za su shiga cikin rikice-rikice sana'an ba ta yi kuma sai a shiga cikin wani rikici can wanda ba shi ba kuma su maza waɗanda suka san ana taimakawa tunda ka gan dai gaban ka dai ake sana'an nan ka ga da sana'an nan take kenan ya kamata maza mu rinka ganewa da akwai da babu da lokaci kuma da yanayin da ya kawo wannan matsaloli sai a haƙuri kuma har da Allah ya kawo warwarewar shi ina jan hankali ga mazaje wanda ya saba da taimakawa kaga bai taimaka ba to ba dan jin daɗin shi ba ne
1: to a kokari ne yake da talauci da kuma dogaro da kai tare da kawar da zaman banza hatta ƴan mata da ke gaban iyayensu su ma sun dukufa ganin sun kama sana'a matashiya Sa'adatu Muhammadu ta bayyana mana yadda ta rike wannan sana'a tata
4: to da farko dai ita wannan sana'a mun gashe ta ne tun uwaye da kakanni mu ma mun taso mun ga na gaban mu ne suna yinta kuma a gaskiya ga sana'a tana rufa mana asiri sosai saboda da mu she mu ce wani ya ba mu ko kuma mu dukufa irin yadda matasa suke yi ko sai ka roki wani ya baka ko sai ya nemi wani abu daga gare ka kafin ya baka abin nan gara dai ka kama sana'an nan dai ta wadda muke ganin dai muka tardo ana yi muna shin daɗin ta ƙwarai wallahi sosai muna rufa ma kanmu asiri sosai wallahi bisanta kiran da nake yi gare su ƴan uwana matasa masu shekaruna da ma waɗanda ba su kai ni ba ko waɗanda suka fi ni to sab ko gaskiya bisa hanya su kama sana'an nan ta hannu ko yaya take tana rufa maka asiri tana hana ka je ka ce ma wani ba ni saboda in ka je ka ce yo ya baka gobe ya baka shi ba zai baka ba ko da ɗan uwanka ne kuwa kenan dai ka mudukufa kan sana'an nan dai da muka tardo ana yi tun uwaye da kakanni dama agadis kowa ya sani sana'a aikin fata ne da abin da mata suke yi da abin da dai ba a rasa ba da kaba da sabi da sauransu shi ne dai aka sani aikin agadis na hannu kenan dai in baka iya wani ba dai ka iya wani
1: masana tattalin arziki dai sun ce hanya ɗaya tilo ita ce mafita ga wannan koma bayan da aka shiga na rashin kasuwa a sana'o'in hannu da mata suka dogara da ita Mamman Sani ya bayyana wasu hanyoyin da ya ce dole ne a bi su domin ganin ɗorewar sana'o'in mata
5: mafita ina ga muhara daman muhara kanmu karatun tamis wannan kayan namu na al'adun gargajiya zace su ne mu to mu kin kan mu ba abun ba muhimmanci ni ina ga yau ya kai lokacin da zamu runguma abin nan mu karbe shi da hannu biyu mu bunkasa shi mu so shi mu saya mu sa shi hawo ne ya gani ya ji dadin abin ya burge shi sannan ya zo ya saya mu ya kamata ɗan ƙasa mu fara sayan abin mu fara girmama abin mu rungumin sana'o'in nan mu rika sayensu muna sawa sayensu muna ci muna amfani da su sai ku ga wasu daga waje sun gani har ya burge su mu ma ai haka ne dan muke sa duk kayayyakin mutane ai burge mu ne suka yi da kasashen waje kuma muke zuwa wajen mu siyo su dan mi bumma bunƙasar kayan mu na gargajiyar namu na gida masu yin namu ne ɗan uwa dangi in sun sai dai sun yi jira wani ya zo ya saya daga waje da mu ya kamata na farko a in nace mu ina nihi manya magabata su fara gwada hanya yanzu ɗauki alal misali an waye gari a ce a duk jiha ta Agadas a waye gari a ga gwamnatin kin jihar Agadas an ya sa kaya tsaf gaba ɗaya kalal shigar buzayen Agadas ga albai ga turkuɗin shi ga abin zai burge mutane sauran 'yan baya dole su ɗauki su bi sahu a ce a damagaran an yi haka a ce a talabiri an yi haka a ce abin tun daga can sama har president la republic shi ma ya runguma abin ya so kayan nan namu na gargajiya sai ba da model sai mutane su bi
1: Kaman sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na abu namu maganin a kwaɓe mu a madadin sauran 'yan uwa abokanan aiki musamman ma wakiliyarmu daga Agadas a jamhuriyar Niger Tila Amadu ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon bisalam.
6: La an gaishe ki yar mutar Zurmi amma dai kada ki nisa domin zaki shigo a cikin shirinmu na darasar rayuwa
7: DW darasar rayuwa
1: A cewar wani rahoton haɗin gwiwa tsakanin kungiyar Plan International da kuma Action Aid da suka fidda a Nigeria a shekarar bara Matasan Najeriya sama da miliyan 80 ne ba su da aikin yi. Rahoton ya bayyana cewar yawan matasa marasa aikin yi a ƙasa da tafi kowace ƙasa yawan al'umma a nahiyar Afirka ya kai kashi 53 cikin 100. Lamarin da ya sanya hakan ya zama babbar barazana ga makomar ƙasar da mata matasa da ke da sama da kaso 70 cikin 100 na al'ummar ƙasar. Shin mecece makomar waɗannan matasa kuma waɗanne darussa suka koya da yasa suka miƙe tsaye domin ceto rayuwarsu? Wannan shine batun da shirin darasin rayuwa na wannan makon zai mayar da hankali a kai tare da ni Binta Aliyu Zurmi.

0: To madalla a kowace shekara sama da dalibai 600 ne ke kammala karatun jami'a a Najeriya bisa alƙaluman hukumar kula da jami'o'in ƙasa ta NUC kuma da daman su yanzu haka sun mike domin cirewa kansu kitse daga wuta ta hanyar kikirin sana'o'i da ma daukar ƴan uwansu matasa aiki maimakon jiran aikin gwamnati kai tsaye ina tare da comrade Anas Bala guda daga cikin jagororin matasa a jihar Adamawan Najeriya comrade Anas ya kake kallon kokarin da matasan Najeriya ke yi domin cirewa kansu kitse daga wuta musamman na rashin aikin yi da yi wa matasan nan katutu
1: alal hakika muna cikin wani yanayi wanda kasar nan in kana matashi a yanzu zaka fahimci cewa yanayi ne wanda sai ka tashi tsaye haikan ka tsaya da kafafuwanka biyu da duk abin da ka sa a gaba kafin ka samu biyan bukata so wannan kadai kalmar ya tabbatar da cewa matasan da muke da shi a kasar nan matasa ne jajarci wanda suna tsayawa akan abin da suke so su yi kuma matasa ne wanda Allah ya ba su hikima da jumriya ga duka abin da suka sa a gaba
0: Matasan Najeriya sama da miliyan 80 ne ba su da aikin yi. Shin ya kaji da wannan adadi na wannan rahoto?
1: Lallai wannan bai zo mini abun mamaki ba. Don saboda abu ne wanda ina ji na shafa dan shi shekaru da dama kuma abu ne wanda nake ji yawancin abin da nake fada yanzu suna tabbatuwa idan mutane. Na shafa da na ce yadda ake gudanar da kasar nan ko kuma yadda gwamnati take tafiya ba a tanadi. Wa matasa ko in ka duba abin da ya shafi makarantu horaswa na ilimi na jami'o'i da muke da shi diga nan zaka san cewa ba lil ba abin mamaki bane a samu mafiye da wannan namba
0: akwai zargin da ake yi na cewar gwamnatin tarayya na cire makudan kuɗi domin tallafawa matasa a kokarin da suke yi na tsayawa da kafafuwansu amma kuma wannan tallafin baya zuwa gare su shin a ina kake ganin matsalar take
1: duk kasan yawancin matsalan kasan nan a hukumance ne aka samu matsala meaning abin da muke kira institutionally in ka duba hukumomin gwamnati wanda yawanci aka daura musu nauyi rataya a wuyansu wajen tabbatar da cewa sun ba wa matasa horasarwa ko kuwa wajen cewa an yi koyar da matasa wani abu an sa kuɗi a ciki domin a tabbatar da cewa an ba wa matasa aikin yi an gyara tattalin arzikin ƙasa yadda ka ga matsalar da muka samu a makarantunmu na jami'a wajen yadda ake bada ilimi haka kuma aka samu a wayar na wurare yanzu dole ne a maida hankali gwamnati wajen hukumomi da aka yi wadda nauyi rata a wuyansu wajen bayar da wayannan kudade wajen tabbatar da cewa an koyar da matasa a maida shi kansu kai bari ga maka yadda abun ya lalace wani lokaci wasu hukumomin gwamnati kan iya dauka yara a ce za a koya musu gyaran waya da sauransu abin da ya shafi technology dai sai a zo a koya musu a ƙarshe ake ba da wani abu da ake kira kit na koyarwa da su me in ka bude ciki spanner ne da su meme wannan gadget da ake ba su aidan iPad ko me wanda ake ba su waya da shi za su fara zuwa su just dan bude nasu so in ka duba gadget din yadda ake buga shi zai aiki ba zai wuce wata daya ba
0: To domin jin irin darasin da matasa manyan gobe suka koya daga wannan matsala bari mu je ga rahoton da wakilinmu na jihar Adamawa Mubarak Ali Sabayaro ya aiko mana.
2: A wani rahoto da aka fitar a Najeriya yayin bikin ranar matasa ta duniya ta shekarar 2025 ya nuna da cewa akwai kusan matasa miliyan 80 da ba su da aikin yi ciki har da waɗanda suka kammala karatun jami'a da suke jiran tsammanin warabbuka. Sai dai a jihar Adamawa wasu daga cikin matasan sun fara yi wa kansu karatun tanisu na rungumar sana'o'i bayan samun darasin rayuwa. Comrade Sharif Halidu Gaya wani matashi ne da ya kammala karatun jami'a shekaru 5 da suka wuce da a yanzu ya rungume harkar kasuwanci na sayar da kayayyakin masarufi a birnin Eola.
3: Ni yanzu haka fatan da nake ma bana fatan wai Allah ya bani aikin jin girma filin ina fatan ma Allah ya taimake ni a kasuwancin da nake yi ne in girma kawai in daina neman aiki ma sai dai ma ni in bude ma wasu job opportunities su zo su nema aiki.
4: Wani darasi rayuwa ka dauka?
3: Darasi da yawa da mutum ya samu wanda babban darasi dai shine hakuri idan mutum ya gama makaranta akwai wasu opportunities da yana ganin gaskiya soft landing ne da ya samu to ba haka bane lokacin da muka gama makaranta a lokacin ban taba zaman dan shekara daya kasa ba
2: matsalar rashin samun aikin yi ba iya ga maza matasa kawai ya shafa ba har ma da mata da suke kammala karatun degree Fatima Aliyu wata matashi ya ce da ta karanci bangaren jinya da a yanzu ta bude shagon gyaran jiki a birnin Eola ga kuma abun da take fadi.
4: Gaskiya na ga waɗanda suka kare suna zaune da yawa ba abun da suka tsinana maka su. Kullun aka zauna da su su ce muna jiran aiki kuma aikin bai samu ba. Naga bazan iya kashe zuciya na irin wannan ba.
3: To yanzu daga kammala jami'an ki zuwa yanzu da kike wannan aiki ya kike kalli sauyin rayuwa?
4: Kai alhamdulillahi ba haɗi ma waɗanda suke jira din yanzu sun fara roƙana ko dai zan dauke su ma su fara apprentice ne.
2: Masana halayyar dan Adam na cewa saboda yanayi da ake ciki a yanzu a Najeriya dama tun guri ya kamata matasa su fara nemawa kansu mafita maimakon jiran saniyar gawo. Comrade Isa Oga Abdulmumini wani ma'aikacin gwamnati ne da ke zama masanin halayyar dan Adam.
5: Dole ne ma sauran matasa da al'umma su tashi su rungumi sana'o'i. Ita kanta gwamnati babu ma aikin. Ba wai kuma babu aikin bane abin da nake nufi idan dambu yayawa baya jin mai. Dan sana'an nan na dinki da sauransu a digital skills ne duka koya ta yadda cewa kuma idan an tashi yin karatu ina mai bada shawara ga matasa su je su karanta kwasa-kwasan da zai zamanto musu sana'o'i ne ko da bayan sun gama jami'a.
2: A wannan zamani da ke cike da darussa na rayuwa masana na shawartar matasa da su rungumi harkar karatun zamani da kuma koyan sana'o'i a lokaci guda don hannun dama ya cuɗe na hagu. Mubarak Aliyu Sabo Yaro, DW Hausa, daga Eola a Najeriya.
0: To madalla comrade, kaji abin da matasan nan ke cewa, wace hanya kake gani ya kamata gwamnati ta shigo domin taimaka musu?
1: Da za a cire wasu abubuwa a sashi a cikin abin da ake kira curriculum ko model din da shine zai taimaka musamman wajen tabbatar da cewa ya shirya matasan nan idan ka gama kana da wani abin da ka koya bisa ga kimiyya ko kuma wani abu na lissafi wanda hannunka zai iya yi zaka je kai ka ci abinci da shi. Amma gwamnati ba ta da aikin da za ta ba wayannan matasan kowane lokaci ana yaye su ana yaye dalibai. Gwamnati ba ta yi tanadi ina za ta ba su aiki ba sa'annan su kuma ba a koya musu mai hannunsu zai iya yi ba ko an ba su da ilimin takarda suna yawo. Babu duniya gaba daya ko ƙasar Amurka da muke kwaikwayo wayan abubuwa babu gwamnatin da za ta iya ba wa 'ya'yanta aiki kashi 80 ma ba 100 ba babu. Dole ne sai an dawo kan yadda ake a hada da koya musu sana'a da abinda hannunka zai yi da abinda kimiyya da kwakwalwanka zai baka in ka fita in takardanka bai iya ya baka ba wannan zai baka in ka hada da takardar zaka samu nasara.
0: To madalla an gaida comrade Anas Bala yanzu kuma bari mu je ga
6: labari na.
3: Ni mutum ne wanda nake so in zamanto na dogara da kaina, na biyu kuma ina son wasu su tashi a ƙarƙashi na, na uku halin da Najeriya take ciki ko in ce halin da Afirka take ciki hali ne wanda mutum kace ka jira gwamnati ba za su taimake ka ba. Aikin gwamnati ba komai bane ai in ba dai ka samu guri mai kyau bane. Idan ka samu guri mai kyau shine aikin gwamnati zai fi burin naka. Amma don ƙananan gurin na aikin gwamnati ba komai bane in har kana da dan jarin ka ko kadan ko kana da dan support kadan haka ko kana da experience akan sana'an hannunka za ta rike ka har ta rike maka wasu haka taimaki dewa ka kai matakin da kai ma baka tuna zaka kai ba. Da rayuwa yake ciki yanzu kace ka zauna kana jiran gwamnati ta taimake ka ko ta baka aiki gaskiya digirin ka bai maka amfani ba ko diploma kai ba ta maka amfani ba.
0: To madalla ma sauraro gabaki daya iyakacin abin da ya sauraga kenan a shirin darasin rayuwa na wannan lokacin a madadin sauran yan uwa abokan aiki musamman ma wakilin mu dake Yola Mubarak Aliyu Sabo Yaro ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon bisalam.
6: Tama da la'an gaida Binta Aliyu Zurmi yanzu kuma za mu je ga ra'ayin matasa.
7: DW ra'ayin matasa.
8: Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin ra'ayin matasa. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku. Kan batun hukumar Hizba ta jihar Sokoto da ta haramta wasu bid'o'i na aure kamar kayan na gani ina so ko wuce gona da iri wajen kayan lefe. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin abin da muke dauke da shi tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan gabatar.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da murece Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW. A jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan yammacin za ku ji cewa a Najeriya jama'a ne ke muhawara bayan matakin da gwamnatin jihar Kaduna Ubasani ya dauka kan zaben dan kudancin jihar kuma Krista a matsayin wanda zai mishi takarar mataimaki matakin da wasu ke ganin wata alama ce ta tabbatar da tafiya da kowa a gwamnatin sa sai dai masana na cewa cancanta shine babban abin da ya kamata a duba wajen zaben mataimaki har wayo a Najeriya kasar ce ke gan wato ke ganin tashin farashin mai Peter fiye da sauran kasashen Afrika tun bayan fara yakin Amerika da Iran. A jamhuriyar Niger an gudanar da wani taron mazauna kasashen waje a karo na biyu wanda ya gudana na tsawon kwanaki biyu zamu ji yadda aka kaya. Shi kuwa shugaban Amerika Donald Trump cewa yana nazarin yuwuwar kai hare-haren soja kan kungiyar Jenin mai alaka da Al-Qaeda a Mali. Waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo. Bayan Latifa Mustafa Jafar ta gabatar da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Annobar cutar Ebola na ci gaba da barazana a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Yan Burkina Faso na tserewa gwamnatin mulkin sojan kasar. Amurka ta kaddamar da sababbin takunkumi akan Iran. Hukumar kula da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin cewa annobar cutar Ebola da ake fama da ita a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Na ta'azzara matsalar karancin abinci a kasar da ke fama da matsalar agajin jin kai mafi girma a duniya. Mai rikon mukamin daraktan hukumar Carls County ya bayyana hakan ga kamfanin dillancin labaran Associated Press yayin wata ziyara da ya kai lardin Ituri na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Skaw ya ce halin da ake ciki ya kasance matsala akan matsala da ta shafi sama da al'ummar Congo miliyan 5 waɗanda dama ke cikin halin kuncin rayuwa da tsakamai wuya. Anan kuma hukumar lafiya ta duniya WHO ta nunar da cewa har yanzu Uganda ce kasar da ta fi fuskantar barazanar yaduwar annobar Ebola da ta addabi makwabciyar ta Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Kampala ke tsallan murnar cika kwanaki 42 ba tare da samun rahoton bullar kamuwa da Ebola ba kasar. Tana ma dai ma'aikatar lafiya ta kasar ta sanar da cewa tana mai farin cikin tabbatar da kawo karshen annobar Ebola ta 2026 a Uganda. Sai dai duk da haka hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce duk da yake an sallami wanda ya kamu da Ebola ta hanyar shiga da ita daga makwabciyar kasa Congo na ƙarshe a ranar 16 ga watan Yulin 2026 za a ci gaba da sanya idanu na wasu kwanaki 42 nan gaba a Kampala. Rahotanni daga Burkina Faso na nuni da cewa 'yan kasar da dama na tserewa zuwa makwabciyar ta Cote d'Ivoire na nufin gujewa kokarin murkushe 'yan jarida da 'yan kungiyoyin fararen hula da gwamnatin kama karyar mulkin sojan kasar ke yi. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya ruwaito cewa ya tattauna da kimanin mutane hudu da suka kasance 'yan jarida da ma'aikatan shari'a da yanzu haka hukumomin mulkin sojan Burkina Faso ke neman ruwa a jallo duk da yake cewa magoya bayan gwamnatin ma ba su tsira ba. Kawai yanzu dai suna kokarin sajewa da 'yan Burkina Faso mazauna kasashen ƙetare miliyan 4 dake Cote d'Ivoire inda sama da 72 a cikin su suka kasance 'yan gudun hijira da ba a san ranar komawar su gida ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Amurka ta sanar da kakkaba sababbin takunkumi akan wasu kamfanoni dake da alaka da rundunar juyin juya halin musulunci ta Iran wadda ta zarga da kai farmaki akan jiragen ruwan dakon kaya a mashigar ruwan Hormuz. Takunkumin ya shafi kamfanin inshora na sojojin ruwan yankin tekun Fasha da Gulf sai kuma rundunar sojojin ruwa mai kula da tsaron mashigar ruwan Hormuz da Washington ta ce suna da alaka da rundunar juyin juya halin musulunci ta Iran din. Sanarwar na zuwa ne a daidai lokacin da shugaba Donald Trump ya yi gargadin kai mummunan hari a Iran bayan jefa makamai masu linzami da ta yi a sansanonin sojojin Amurka da ke Jordan abin da ya ƙara tayar da wutar rikicin yankin gabas ta tsakiyar da ta dallafa tsawon wasu kwanaki. Rahotanni daga kasar Girka na nuni da cewa ma'aikatan kashe gobara uku sun halaka a kasar yayin da suke kokarin kashe gobarar dajin da take fama da ita wacce guguwar Galefos ta haifar. Ma'aikatar kashe gobara ta kasar ta bayyana cewa tsibirin Crete lokacin da suke tsaka da kokarin guda biyu daga cikin su an gansu ne sun halaka ne a tsibirin Crete a lokacin da suke tsaka da kokarin kashe gobarar dajin yayin da aka gano na ukun rai kwakwai mutu kwakwai a kusa da Peloponnes a tashar jiragen ruwa ta Getio magajin birnin Yanis Tataraskis ya shaida kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa guguwar ta Galapagos na sauya wurare da take tinkara yayin da ma'aikatan kashe gobara suka halaka kasar Girka a kokarin kashe wutar dajin da ta mamaye ta a Spaniya kuwa waɗanda wutar dajin ta kora daga gidajen su ne suka fara komawa gida daruruwan mutane ne dai wutar dajin ta tilasta barin gidajen su a Spaniya a watan Yunin da ya gabata sakamakon tsananin zafin da kasashen Turai suka tsinci kansu a ciki ƙarshen labaran duniyar kenan
1: ta gaida Latifa Mustafa Jafar da tafsira ta kuma karanto wato labaran duniyar daga nan sashen Hausa na DW
0: DW harkokin yau
1: Sai harkokin namu ne yanzu za a ji wainar da ake toyawa a gasar cin kofin kwallon kafar mata ta nahiyar Afrika dake gudana a kasar Morocco. Muna tafa da shirye-shiryen tabaka lashe da kuma noma da raye kasa. Amma kafin nan mu fara da jigon rahotannin mu na maraicen yau kan siyasar jihar Kaduna dake tarayyar Najeriya. Tutun bayan da gwamnatin jihar Kaduna dake arewacin Najeriya Sanata Obasani ya zabi wato Mr. Jerry Adams wani dan kudancin Kaduna kuma Krista a matsayin wanda zai masa takarar mataimaki a zaben 2027 al'ummar jihar na ganin wannan wani mataki ne na kawo ƙarshen tikitin Muslim a jihar hakan kuma suna kallo a matsayin wani yunkuri na tabbatar da cewa gwamnatin sa na tafiya da kowa ba tare da nuna wani bambanci ba daga Kaduna wakilin mu Ibrahima Yakubu ya aika mana da wannan rahoton
3: A yayin da ake dab da gangamin fara campaign domin tinkarar zaben shekara ta 2027, gwamnatin jihar Kaduna, Sanata Obasani, ya zabi shugaban hukumar tara harajin jihar Mr. Jerry Adams, wani mutumin kudancin Kaduna kuma Krista, a matsayin dan takara mataimakinsa domin shiryawa zaben gadan-gadan, kamar sauran ƴan takara daga jam'iyyu daban-daban, da kuma tabbatar da ganin cewa gwamnatinsa na tafiya da kowa, ba tare da nuna wani wariya ba ko bambanci, da zumar ci gaban jihar da lokacin al'ummar gabaki daya. Gwamnan ya sanar da haka ne a shafinsa na Facebook, inda ya ce wannan matakin yana nuna kudurin gwamnatinsa na tabbatar da adalci da haɗin kai to sai dai wannan mataki ya janyo martani daga al'umman jihar dake ganin cewa daukar Mr. Jerry Adams na nuni karara da cewa tamkar ƙarshen irin tsarin tikitin da tsohon gwamnan jihar Kaduna ne yayi abinda kuma Comrade Abdul Bako dake zama shugaban wata kungiyar dake gogombar tabbatar da doyar mulkin demokradiya a Najeriya ke cewa wannan mataki ne mai kyau da zai tabbatar da shugowar kowa da kowa a gwamnatinsa
4: dole ne ya kasance in ana abubuwa a demokratance ba ishu bane na kawo addini a ciki kuma ba ishu bane na azo ana neman a kawo wariya tsakanin al'umma kowa ya san muhimmancin al'umma muhimmancin zabe kuma muhimmancin demokradiya wanda ake yin shi cikin inganci ba tare da kawo addini a cikin ta ba
3: A halin yanzu da jam'iyyar APC da ADC sun kammala zaben mataimakan ɗan takarar su daga yankin na kudancin Kaduna. Lambarin da ya sanya al'umman jihar ke da ra'ayi mabambanta a wannan lokacin.
5: Abinda wannan gwamnati ta yi a yanzu shine daidai. Ganin cewa jihar Kaduna jiha ce ta kowa da kowa, kuma ya kamata a tafi da kowa da kowa, kar ya zama a maida shi da bangare daya, musamman a lokaci irin wannan da muke cikin demokradiya.
6: Mu yanzu adalci muke bukata. Ba magana wai wannan musulmi ne, wannan Krista ne, kowani yana yi an gani, amma mu abinda muke bukata adalci. Adalci shine a rayuwa.
7: Amma ni a fahimta na kuma ban ga wani ko wani bambanci ba, amma kuma wannan sabon tsarin da aka kawo ya nuna cewa na za a yi tafiya tare da juna.
3: Babu shakka da gwamna Obasani ya bayyana Jerry Adams a matsayin gogaggen ma'aikacin gwamnatin jihar, kuma ƙwararre mai bayar da gudunmawa wanda ya sauya fasalin hukumar harajin jihar, da ta zama ɗaya daga cikin hukumomin tara haraji mafi nagarta a Najeriya. Hakan ne ma ya sanya 'ya'yan jam'iyyar APC ke jijjinawa gwamnan.
8: Da farko dai sunana Hamza Aminu Dan Zaria, cikakken dan jam'iyyar APC a jihar Kaduna, dan gundumar Rigasa. Wannan abu da mai girma gwamna Malam Obasani ya nuna cewa shi gwamna ne wanda ya zo yana so ya hada kan al'ummar jihar Kaduna. Ita abin da ake nufi da demokradiya shine hada kan al'umma da kuma kawo kowa da kowa wurin harkar gwamnati. To yanzu mai girma gwamna Malam Obasani a yadda ya zo ya samu jihar Kaduna, ana tafiya ne tsakanin waɗannan bangarorin biyu, Musulmi da Krista, kuma tare da haɗin kai. wannan abin da yayi muna jinjina masa kuma muna goyen bayan sa 100%.
3: Ya zuwa wannan lokacin da masana harkokin siyasa da kwararru a harkan tabbatar da sahihin zabi a Najeriya sun baki na cewa abinda al'umman jihar Kaduna ke son gani a wannan lokacin shine dai na ganin an gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali da lumana da kuma tabbatar da wadata isassun jami'an tsaro ta ko ina domin kawo ƙarshen tabarbarewar tsaro da ke ci gaba da nakasa bangaren ilimi noma da kiwo da tattalin arzikin jihar. Ibrahima Yakubu, sashin Hausa na DW daga Kaduna a Najeriya.
1: To akan wannan batu ne daga nan birnin Bon ta wayar tarho na tuntubi Dr. Faruk Bibi Faruk, masanin kimiyyar siyasa a Najeriya. Na kuma fara da tambayar sa shin ko akwai wani sako da matakin gwamna Obasa nake aikawa a siyasance?
9: To sakon da yake aikawa shine wato ya ki karɓar baudewar da wanda ya karɓa a wurin sa ɗan Rufa'i yayi, yaki amfani da daidaita wato takara ye amfani da yawan jama'a dan ya ci zabe. Saboda ita siyasar Najeriya an raba ta ne akan kashi biyu, ko a daidaita takara wato akan launin mutane, addinin su da yaran su da inda suka fito da bangaren su, ko kuma ai amfani da yawan mutane yanda demokradiyyar duniya take ciki.
1: To amma daktar, wasu za su ce anya 'yan siyasa ba gara kan mabiya suke yi ba da batun addini, kamar idan suka ga hagu ba ta yi ba sai su dama?
9: Kowa yana lissafinsa akan yadda zai ci zaɓe a gaskiyar magana. Sa haka in ta juya masa ta cewa zai iya samu ya ci zaɓe ko ta wani halin kaka ya yi lissafinsa, zai ɗau wannan lissafin. Kuma wannan lissafin ko ya yi karo da tunanin mutane, ya ma fi masa daɗi idan mutane ba su fahimce shi ba, ya musu wayo, ya tsallake, ya wuce. Kowane ɗan siyasa, kuma kusan ko ina yake siyasa a duniya, akwai wannan alamun za ka rinka ganin su na cewa kowa yana amfani da damar da yake da ita. A Najeriya damammakin ne suka tsallake wato tafiyar da ƙasa da haɗin kan ƙasan, ya zama na cewa a kallon bambance-bambance shi ake kallo akan haɗin kan ƙasa, ba rashin kallon bambance-bambance ba. Ko ina a duniya za a ce in akwai bambanci ba za a samu cigaba ba, amma a Najeriya sai su ce maka sai an yarda da bambanci sannan za a sake cigaba. Wannan shine muhimmin abin da aka shuka a cikin siyasar Najeriya da yake hana ƙasa cigaba.
1: To dakta, ta la'akari da hakan, a lokacin da aka yi muhawara kan tikitin Muslim-Muslim a Najeriya, mutane da dama sun nuna damuwa kan wakilcin addini. Shin zaɓin mataimaki daga wani addini daban zai iya ƙarfafa, kamar alal misali a ce, amincewa tsakanin al'ummomi?
9: Gaskiyar magana baya haka. A yanzu duk mai hankali ya kalla ya san cewa mataimakin shugaban ƙasa ko kusa bai kama kafar ƙarfin da matar shugaban ƙasa take da shi ba, wata ita pastor ce a cikin babbar coci a Najeriya. Sai ka ba taimake ka ba dan an ce maka kawai a kan addininka, an ce kai ma ka zo a sa sunanka kawai. Ƙarfin tafiyar da abubuwa ya zama na cewa an ba mutum dama saboda kowa ya yarda da shi.
1: Kenan yaya kamata a ce ya kasance babban la'akari wajen zaben mataimaki? Shin addinin kenan ya kamata a kalla ko kwarewa ko kuma cancanta ne suka fi muhimmanci?
9: Duk ƙarfin shugaban ƙasa, aikin da yake wannan office din yayi masa yawa, ya samu wanda ya cancanta da zai iya taimaka masa su aiki tare wa da kani a rinka cimma nasara akan abubuwan da aka sa a gaba, saboda ana tafiya tare. Wanda yana da wahala saboda shi shugaban ƙasa kullun yana da zargi a cikin cikinsa, wannan kowane shugaban ƙasa ne, da kada mataimaki ya masa zagon ƙasa. Amma cancantar mataimaki za ta haɗa da cewa shi kuma ba wanda zai iya yin zagon ƙasa ba ne.
1: Idan za ka ba da shawara ga 'yan Najeriya da ma 'yan siyasar Najeriya, me za ka ce musu?
9: Sai in ce a gaskiyar magana su tsaya su kalli me Najeriya take ciki, su sa ƙaunar Najeriya a gaba, su sa fifita Najeriya abubuwan da suke ciki, sannan su tabbatar cewa duk aikin da ake yi ana yi saboda talakawan Najeriya su ci gaba.
1: Dakta Faruk Bibi Faruk, masanin kimiyyar siyasa a Najeriya kenan, da haka kuma muka kawo ƙarshen jigon rahotanninmu na maraicen yau. To har yau dai muna a tarayya ta Najeriya a yayin da ake kallon tasiri na matatar Dangote a ko ina a nahiyar Afrika da wajenta miliyoyi na 'yan Najeriya na fuskantar hauhawar wato farashin man da babu irinta. Najeriya dai ta kalli tashi na farashin man fetur da kusan kashi 40 cikin 100 tun daga watan Fabrairu adadi mafi yawa a daukacin kasashe 54 dake nahiyar ta Afrika. Tashin kuma dake ƙara tasiri ga tattalin arziki da ma siyasa. Yanzu kuma ga wakilinmu Ubala Musa da ya duba mana wannan batu a cikin wannan wato rahoton da ya aika mana daga Abuja.
10: Daga naira 1000 doriya kan kowace lita a watan Fabrairu. Man ya doshi naira 1400 cikin watan Yulin nan. Karin kusan kaso 40 cikin 100 kuma idan su mafi girma daukacin kasashe dake a nahiyar Afrika. A inda alaga misali ƴan Najeriya suka samu ƙari na kusan kaso 40 cikin 100 cikin farashin fetur. Can a Masar da ƙarin da Misrawan suka samu biyo cikin kaso 14 cikin 100 cikin farashin hajjaba. Dar talahun man fetur da mai da kasuwa alƙali dai. A fadar Ibrahim Shehu da ke zama sakatare na ƙungiyar dalalan mai ta ƙasar na cikin sahun gaba cikin ƙarin tarayyar Najeriya a halin yanzu.
11: Ƙasashe da yawa ba su kai farashin man da Najeriya take sayarwa ba, amma abin da mutane ba sa duba shine da yawan kasashe a duniya suna ba da tallafi akan mai saboda wannan rigimar da ake tako tekun fasha. Tun daga lokacin da aka fara rigimar Ukraine, kasashe da yawa suke ba da tallafi akan mai wannan Najeriya ba ta bayarwa. A yawancin kasashen da ga farashin su bai kai na Najeriya ba, to lalle ana ba da tallafin mai. Matatar da ta fi kowace girma a duniya, Dangote Refinery tana siyo mai ne daga kasashen waje, shi yasa farashin ta dole ya zama ya daidai da in take siyowa take kuma tacewa take sayarwa don ta ci riba.
10: Kaso 87 cikin 100 na lita miliyan 44 da matatar ke tacewa a kusan kullun dai. Na karewa ne a kasuwanni na gida. To sai da kuma tsarin da ke tsakanin makuntan tarayyar Najeriya da matatar ne ya kai kasa cikin tsadar da ke tada hankali tsakanin al'umma. A fadar Dr. Garba Malumfashi da ke zama ƙwararre cikin batun makamashi cikin kasashen OPEC na masu arzikin man fetur.
12: Bai kamata a ce wai mu haƙo mai to mu saida mu Dangote ba, shi kuma ya tace shi sayar mana. Ba haka ya kamata ya kasance ba. Akwai abin da ake ce ma service contract. Sai mu ce mishi Dangote Refinery gashi Allah ya sa ka zo ka gina wannan babban ma'aikata a kasan nan. Mu muna so mu ce ga mai mun haƙo nawa zaka tace mana, nawa zamu biya ka, ya zamu biya ka. Sai mu bashi ya tace mana ya dawo mana da manmu. Mu kuma mu san hanyoyi da zamu biya shi yadda yarjejeniyar tsakanin mu za ta kasance. Mu kuma a matsayin mu na hukuma sai mu sayar ma kanmu man nan yadda muke ganin zai taimaka mu al'umman mu a gida. Duk wani lawyer oil and gas ya san da wannan tsari din.
10: Da ƙyar da gumin goshi ne dai akai ga shawo itkanta matatar Dangoten ta kuma sai da man cikin naira ta kasar. Bayan wani rikici ya sayo cikin hajjar zuwa farashi na dala. Dangoten dai ya share tsawon lokaci yana gwagwagwa da gwamnatin kasar da malagowa na masana'an man bisa salo da tsarin cinikin a cikin tarayyar Najeriya. Dr. Hamisu ya ude ya ƙwararre ne a tasirin na arziki.
13: Maimakon a bashi a naira sai ana cewa shi dai biya dala kamar yadda ake shirwa a kasashen waje. To kaga in ya biya dala ya karbi sai man fetur din kuma zai sai a naira, to zai duba canjin sa ne fa na dala zuwa naira sannan ya sa wannan farashi. Kuma za ka gani har yanzu ita hukumar wato a NNPC tana ba da dama a siyo mai daga kasashen waje domin a sayar da shi. To wannan rudanin yasa ba za a iya sayar da shi a ƙasa da ake sayar da shi a sauran ƙasashe ba. Kuma abin takaici shine ka wasu ƙasashen ma da ba su da man fetur da kuma wanda suke da man fetur za ga kamar misali a Iran kanta da aka ce ana wannan yaƙi da ita bayan man su bai canja ba.
10: Tazarar farashin fetur din da ya daga dukkanin alamu na watar har ga gwamnatin ƙasar da ke buƙatar zaɓe. Kuma kaiwa ya zuwa ga rumfunan yin zaɓen a cikin tsadar makamashi da yana iya shafa farin jini na masu mulkin tarayyar Najeriya. Da ke da babban burin ɗaurawa cikin batu na mulki a ƙasar. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To madalla yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda aka kammala babban taron 'yan ƙasar mazauna ƙasashen waje karo na biyu da nufin tattauna yadda za su iya kawo cigaba ga ƙasarsu. 'Yan Niger mazauna waje sun halarci taron tare da taimakon abokan hulɗa kamar wato hukumar kula da wato bakin haure ta ƙasa da ƙasa AOM da sauran manyan ƙungiyoyi ma na cikin gida. Wakilinmu daga Yamai Salisu Bukari na ɗauke da cikakken rahoto.
14: Ita dai wannan haduwa ta yan kasar ta Niger da ke kasashen waje wata babbar dama ce ta tattauna batutuwa da suka shafi irin gudunmuwar da suke iya badawa wajen gina kasarsu ta ainihi, inda su kuma dama ce a gare su na su shigar da dukkanin koken da suke da shi kan nasu matsalolin da suke fuskanta a can kasashen da suke da zama, kama daga batun takardu nasu da na iyalansu, ta yadda hukumomin na Niger da ke da wakilci a kasashe da dama za su sassauta musu. A bangaren yan Niger da ke Algeria sun ce suna da tarin matsaloli da suke bukatar gwamnatin Niger ta shiga lamarin.
15: Mu da yan Niger mazauna ƙasar Algeria, na farko muna da matsala ta takardu, harkar passport. Muna ganin cewa yau akwai sabuwar alaka tsakanin ƙasar nan ta Algeria da kuma ƙasar nan ta mutan Niger. Kenan muna ganin cewa yau hanyoyi ne da gwamnati ya kamata ta duba ta gani a samu a shawo muna matsaloli na takarda.
16: Sunana Halima Salifu. Matsalan mu dai mu a bangaren mata na Algeria, Allah ya jarabce mu da zama, muna tare da iyalanmu da diyanmu da jikokinmu da mazajenmu, amma akwai matsaloli yadda yanda ba a zato. A cikin gidajen mu a shiga babu lokaci, ƙarfe 1 na dare, ƙarfe 2 na dare, ba buga gida bane za a yi a ce ka bude, a'a kwaranga ce za a aza a taka a dira maka cikin gida, duki yadda ka aje abin da ka aje a kwashe shi. Tsakanin police, soji, gendarme sun hisu 40.
14: Da yake magana yayin bude taron, Prime Minister kasar ta Niger Ali Muhammad Lamin Zen ya ce yan Niger da ke zaune a kasashen waje su sani da cewa su jakadu ne na Niger a kasashen da suke da zama, dan haka ne ya kamata su ba da kyakkyawar fuska ta kasar ta Niger a inda suke. Inda ya ce burin shirya ma wannan taro shine na janyo hankulan yan Niger din a duk inda suke da su rinka tunawa da kasarsu tare da ba da tasu gudunmuwa wadda ta dace dan ganin kasa ta bunƙasa. Sai dai da dama daga cikin yan kasar da ke kasashen waje sun ce akwai kalubale mai yawa. Aisa Alkasum daga kasar Belgium cewa ta yi.
17: Matsalolin da muke haduwa da shi in muka zo, banmu da ransanye mana kirki wanda zai ce ga hanyoyin da zan mu bi, banmu da facilite na démarche administrative. Matsalolin da muke gamuwa da shi dole muke koma da abin da muka zo da shi. Yanzu saboda shi wannan forum kin da aka ce akwai forum na investment, na ce to bari in zo gani petitioner, yanzu akwai abubuwa da suka sauya wanda za su mu facilitan yanda za mu zo mu dora wani abu a gida.
14: A fuskar kasar Faransa na tattauna da Madam Mametu Al-Mustafa wadda ta ce da ni suna son zuba jarin, amma kuma sai an yi gyara sosai kan ka'idoji.
18: Kama aka ce muna mu yi enterprise nan wuri, sai a saka muna wani platform da zan mu iya bude enterprise in bai kai mu zo nan wurin surplace mu yi shi ba. Kuma financement in su yi partenaria da bankunan da zai sa mu yi transfer in a sauƙaƙe.
14: A fuskar kasar China ma dai akwai yan Niger masu tarin yawa wanda akasarinsu yan kasuwa ne, amma sun ce suna fuskantar tarin matsaloli na takardun zaman kasa, kamar yadda Musa Sa'adu Hammani ya tsokaci.
19: Takardodi da muna yi na zama can kasa suna da yawa, wasu da yawan mu yan kasuwa ne, dosiye da suna tambaye ka su ce ka kawo diploma, wannan yana sa zaman mu can a China yana da wuya.
14: An dai tsara taron a gungu-gungu har guda 5 da dukkaninsu suka yi nazari kan hanyoyin muhimmai na samun ci gaba mai amfani, wanda dukkaninsu idan aka yi la'akari za a ga cewa burin shine na karkato hankulansu su rinka kulawa da gida ta hanyar zuba jari. Salisu Bukari, DW Hausa daga yammai a jamhuriyar Niger.
20: To, shugaban kasar Amurka Donald Trump na nazarin yiwuwar kai hare-haren soja kan kungiyar jinin mai alaka da Al-Qaida a Mali. Tabbayar ita ce

Kungiyar matan zamanta kungiya ce da aka kafa a majami'u da dama domin hada kan mata mabiya addinin Kirista su yi hidima ga Ubangiji su karfafa zumunci su tallafawa juna tare da bada gudunmuwa ga ci gaban majami'un su da al'umma tarihin kungiyar ya bambanta daga yanki zuwa yanki ko kuma daga ƙasa zuwa ƙasa a Najeriya kuwa kungiyoyin mata a majami'u sun fara karfe tun wajen farkon karni na 20 lokacin da turawan mission suka fada da aikin wa'azi a arewacin Najeriya a wancan lokacin dai mata kan hadu domin yin addu'o'i da nazarin littafi mai tsarki tallafawa marasa lafiya marayu da mabukata koyar da mata da yan mata tarbiyya da rayuwar addinin Kirista taimakawa ayyukan coci da yada bishara karfafa hadin kai da zaman lafiya a cikin iyalai da al'umma Musa Tijjani Ahmad ne ke tare da ku a cikin shirin ku na taba kalashi

0: A cewar Madam Ruth James Umaru daga Ikkilisiyar ƴan uwa a Najeriya EYN reshen jihar Filato, kungiyar matan zumunta ta taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa rayuwar mata a arewacin Najeriya tare da ƙarfafa zumunci tsakanin mabiya addinin Kirista a sassa daban-daban na duniya.
1: Mata ana koya mana yin kasuwanci, wani lokaci a koya mana aikin hannu domin ka gani sai yayi taimako. Wanda ma baya aikin gwamnati zai iya yin yayi amfani da abin da ya koya yayi sana'a kashi-kashi don a taimake rayuwa domin rayuwa ya zama da wahala. Domin kuma a taimake ma mazaje da kuma a girma da ƴaƴa yadda ba za ka je ka yi abubuwan da bai kamata ba. Kaga in kana da abin hannu kuma ka san Ubangiji za ka yi su kasuwancinka ka dan samu riba, kana bauta ma Ubangiji, kana lura da gidaje, kana taimako. Maiduguri da Kano da muna da wuraren su zumuntan da muke yi a can kasar waje ma. Kasar waje Ghana, Cameroon, Chad, duka muna zuwa. America duka. Akwai ma wannan lokacin da muka yi zumuntan mako na zumuntanmu. Wayansu da suke United Kingdom a can London sun kira har suka sa uniform ɗinsu suka yi hoto suka yi ɗan magana suka gaggaishe mata. Muka gani kuma a jaridu mun gani a phone muka ji daɗi.
0: Ga mata mabiya addinin Kirista, kungiyar matan zumunta ta zama wata hanya ta ƙarfafa ban gaskiya, ilmantar da mata, inganta zaman lafiya da kuma ba su damar bayar da gudunmuwa ga cigaban al'umma. Haka kuma kungiyar na amfani da waƙoƙi wajen isar da saƙon bishara cikin hikima da nishaɗi. Madam Blessing daga LCC One Badarisa da ke Gere ta yi ƙarin haske kan tasirin waƙoƙi wajen yaɗa bishara.
2: Ito waƙoƙinmu muna yin su waƙoƙi ne waɗanda za su kawo ceto ga mutum idan ka saurara ga kalmomin waƙoƙi, domin waƙoƙi ne daga cikin ayoyi na littafi mai sarki waɗanda idan mutum ya sa hankali ya saurara yana kawo karfafawa ga mutane waɗanda muke tare da su ko masu wucewar lokaci. Ma idan suka ga mun sai muna waƙoƙi, musamman idan muna gasan waka a waje, zaka ga mutane daban-daban sun zo sun saya suna sauraro suna jin kalmomin waƙoƙi nan da waɗansu mamin da muna yi abun yana faranta ma mutane kuma yana iya kawo ceto ga waɗansu.

Daga cikin wakokin da suka yi fice a tsawon shekaru, akwai matan zamanta matashi, mai addinin Ubangiji, Yesu shine mai ceto. Sannan daga cikin sabbin wakoki akwai mu daina ciye-ciye nan da can. Masu sauraro a madadin daukacin abokan aiki na, musamman wakilanmu na Adamawa da Filato a Najeriya, Mubarak Aliyu Sabayaro da Abdullahi Mai Dawa Kurgui. Ni Musa Tijjani Ahmad nake cewa mene lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: Alamu na nuna cewa akwai fargabar fuskantar karancin abinci a Najeriya da zai haifar da kangin yunwa. Sakamakon yadda manoma da dama a shiyar arewa maso gabashin kasar suka kaurace gonakinsu. Saboda rashin tsaro da tsadar kayayyakin aikinsu, bugu da ƙari kuma har ma da ambaliyar ruwa da ke lalata shuka a wasu sassan kasar. Baya ga illolin sauyin yanayi da karancin saukar ruwan damuna a bana. To kowane hali manoman arewa maso gabashin Najeriya ke ciki a yanzu, ga rayuwar wasunsu.
1: Ruwa ne yanzu wanda dama yana tada mana hankali, ruwan yana zuwa sosai. Kuma in kogin ya cika zaka kalla gaba ɗaya hankali ya tashi. Amma alhamdulillah yanzu gashi sojoji sun zo da wannan excavator nasu suna kokarin su gyara hanyar ruwa din. Ruwa ya samu hanyar shi manoma ma kar ruwa ya dami amfanin gonaki. Domin wasu manoma ko mata in an yi rashin lafiya ba inda za a je sai dai a shiga zuwa Kamaru wanda in ruwan ya cika wannan kogin ba karamin kalubale bane ma mutanen mu.
2: Da ina noma wani guri wajen baki wani ce aka ban gona a gawara mai malari bare hanyar tunkushi. To da muka je aka nuna mun na gani sai daga baya na zora ma'aikata su share gona su yi sai na ga leta a manne a kan itace sai na karanta suka ce to duk wanda zai neme gwanan nan zai bada 50,000 idan ba zai biya ba za mu kwace wanda zai biya za a bashi gwanan ya neme sai na masa gwanan mana kici na haka shi ma something e Boko Haram suka rubuta cewa duk wanda zai neme gwana ya bada 50,000 idan ba za ka bada 50,000 ba gwanan ka nema amma za su ba wanda zai ba su 50,000 za su neme gwanan to shi ne ce to gaskiya ne banda hali na zan bada 50,000 a ban zai tafi gwandan jira yanzu abinci yasa naki na bar wajen naki kuma duk inki ne duk gwana area ne gabaki daya gabar hanyar yamana duka a ringa an sa wanda yana so akwai wanda suka bada 50,000 din suka yi akan za su bari ba gaskiya bana kam za a samu yunwa
3: yankin mu dai matsalan tsaron da sauki ba nan dai sai dai abin da dai muke roƙon Allah gashi har muna cikin watan Yuli ruwa dai gashi nan har yanzu bai sauka yadda ya kamata ba.
4: Ina nome waken suya, ina nome shinkafa, ina nome masara, kuma akalla yakan kai kowane yakan nome kusan hekta biyu, amma bana saboda wannan damina da bayi da ruwa isheshe muna fuskantar tunanin karancin abinci, saboda haka noman mu na bana sai dai abin da Allah ya yi. A yanzu abin da muke nema shine idan Allah ya kai mu rani a samar mana da injina da kuma yadda zamu samu mu yi noman rani.
0: Manoman sun jima da fara wannan koke domin sanin abin yi kafin labarin ya kai ga magaryar tikewa. Akan wannan gaba shugaban kungiyar manoman Najeriya Afan Muhammad Magajigiyar Tado ya ce tuni suka fara yi wa tafkar hanci.
5: Mun ce a bi a hankali kada a saurin shuka kuma abin wannan ilmantar da su membobin mu akan wannan matsalolin uwa uba rashin tsaro. Wannan rashin tsaro ne ya shafi harkar noman nan kwarai da gaske. To na farko dai fatan mu gwamnatoci irin dai wanda suke yi na neman kawo zaman lafiya a wuraren ake da wannan matsalan su ci gaba da kokarin da suke yi. Annabi abinda za a yi na rashin ruwa illa kafin da aka fara roƙon Allah a ci gaba da roƙon Allah subhanahu wataala kuma duk lokacin da aka samu irin wannan matsalan kada manomi ya je ya zuba taki in ba ruwa ya jira domin in ka zuba taki lokacin da amfanin gona yake da rashin ruwa to zai kawo illa. Kada manomi ya je noma wuraren da ake tsammanin dama za a samu matsalan ruwa zai yi yawa.
0: Wani batu da ke ƙara gagara kwandila a wannan lokaci shine gurbacewar muhalli da sauyin yanayi da ba rana tsaka aka ga faruwarsu ba. Domin ku sai da ya rinka aiko da sakonnin gargaɗi iri-iri da ya kamata a ce tuntuni an yi rigakafi. To koya labarin yake yanzu a Najeriya ga Abdullahi Muhammad Inuwa, shugaban kungiyar rajin kare muhalli ta ƙasar wato Society for the Restoration of Nature.
6: Matsaloli na canjin yanayi babbar masifa ce wanda tana tunkaro kusan kowane bangare na duniya. A baya-bayan nan mun ga abin da ya faru a Turai, muna ganin yadda abin kwashe shara yake narkewa ko a taka kwalta ka ga kwaltan ya narke. Don haka mu ma nan ba za mu zama daban ba. Babban shawara dai shine dole ne gwamnatocin mu su tanadi a farkar da mutane yanayi da zai canza da masifu da za su taho akan domin wannan canji din, misali ambaliyar ruwa da sauransu, a zauna a yi nazari akan a duba a ƙara bita yanayin da muke tafiyar da rayuwarmu da abubuwa da suke kama na wannan matsalolin. Ya za mu canja ɗabi'unmu, ya za mu rage fidda wannan iska chlorofluorocarbon wanda shi ne yake zuwa ke zaizaye shi ozone layer, ya za mu canza halinmu na sare-saren bishiyoyi, mu dawo da shuka bishiyoyi. In ba haka ba, muna ji muna gani duniyar za ta zama na wata aba daban.
0: A duk lokaci da irin wannan matsala ta yi kamari takan jefa rayuwa al'umma cikin kangi musamman ma marasa galihu sakamakon annobar karancin abinci da za a fuskanta da matsadarsa idan har an iya samunsa a wasu yankunan. Gwamnatoci kan yi yunkurin tunkararta a ƙoƙarin rangwanta wa jama'a tsananin raɗaɗin rayuwa tunda an ce da sanyin safiya ake kama fara. Kuma jihar Borno ta ce ta fara ɗaukar matakan da suka dace kamar yadda kakakin gwamnan jihar Dauda Iliya ya tabbatar.
7: Daga 2025 zuwa wannan shekara na 2026 mai girma gwamnan jihar Borno ya raba abinci wa iyalai 600,000. Ya raba musu shinkafa, masara da kuma siga, kayayyaki na sawa maza da mata da kuma tallafin kuɗi na sama da biliyan 2 wa waɗannan iyalan domin rage raɗaɗin halin da suke ciki. Kowa ya sani mai girma gwamnan jihar Borno a dukkan tafiye-tafiye da yake musamman a yankunan da ya san cewa suna fama da wannan matsala na tsaro kuma ba su samu damar yin noma in ya je yana raba musu abinci musamman a garuruwa irin su Gala, Kala Balge, Bama, wasu wuraren da aka tsugunar a 'yan kwanakin nan haka su Dara Jamal, su Mayanti, su Bulakuri da sauransu haka duka wannan danyi dan ya je ya san cewa ba su yi noma ba zai raba musu waɗannan kayayyakin abinci. Sannan kuma ta bangaren abin da ya shafi bunkasa ayyukan noma din mai girma gwamnan jihar Borno a bara ya raba metric ton 27,000 na takin zamani a kananan hukumomi 27 din domin ya rage farashin bisa kashi 50. Dukkan wannan metric ton 27,000 din an bai wa manoma a farashi na kashi 50, wato an yi musu ragin kashi 50 kenan. Saboda haka misali idan 50,000 ne za su rubiya 25,000. Wannan baya ga noman rani da ake a yankin tafkin Chadi ne, a yankin Dikwa, a yankin Gamborun Gala domin a ga cewa an yi noma na iya shekara ba wai sai a ce na damuna kawai ba, har noman rani mai girma gwamna ya karfafa domin a rage matsalan wannan karancin abinci.